Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sokedera kubanga te nkwebaza wena akye kumide kumukuto gwa chikwe musambu akamuze minda pale fume kwali omuntu wa bulijjo. Nkubuza ke kumide kumukuto gwensonga gwenga kuyokirya no gamba nti ha ebyadani nakwanga ne kumira wano solo kubanga ate manya. Hey, gwe mukuto gwenyine. Nze omugabi Lubega Hamid Waso ntereddo ate ku lwa ttiimu ennene ya mawulire ate okusobola okubanga leero nkutwala mu program The Weekly News Roundup. Sabiti ebeera nnene nnyo era bingi biba bigenze maaso okubanga ate bigwawo mu sabiti yonna, naye oboolyawo oyinza okuba tufunye kadde katuufu ka mawulire ate osobola okubanga omanya ebigenda maaso mu ggwanga. Tufunzafunza byonna byonna byonna ebibeera mu sabiiti ennamba tujja tusobola okuba nga tukutemyatemera biki ebyagenda maaso okuba nga bigwawo ku ebyo byewalaba byewawulira ate ne twongera okuba nga tutemaatema ensonga mu zo oboolyawo ze tuyinza okuyita oba ennekusifu oba enkusike mu kyo n'osobola okuba nga atogaziira ddala mu kumanya kwo. Bingi bibaddewo sabiiti namba naye nga ezimu oba gamu ku mawulire gotayinza kubuusabuusa ate kwe kuwerekera oba kwe kuziika kwa eyali kabaka w'ettooro oyo Nnyimba Kabamba Lukidi. Oluvannyuma lw'okuba nti yagenda maaso okuba ng'atatuvaako ku maaso sabiiti ewedde mabega mawulire gabadde mangi oboolyawo mulimu kugamu agazigalabikirwako mu bukiiko obw'enjawulo ali ku ssetteeserezo ery'eggwanga ate n'ensonga nnyingi nnyo ezenkwetedde osobola okuba nga tetutunuulirako osobola okuba nga tetulaba. Ebimu ku byo byenkuletedde akaseera kano mmanyi abazadde kati bali muketalo badde eno n'eri lwaki ndi kati ate ebyoyetaagisibwa ebyabaana okudda ku masomero nabyo ate bikutte wansi ne waggulu. Twetaaga osobola okuba nga tutunuulira ensonga ezo abazadde esaawa eno nga bazza abaana baabwe ku masomero wabaddeyo bingi ebyogerwa nabyo. Kale ebyo nambireese sobola okuba nga tujagaziira ddala mu nsonga nnyingi nnyo tusobola okuba nga tetulaba ebigenda mu maaso oluyi olwo katandike ate sobola okuba nga tutunulira ensonga ezimu ku zo ze tuba tugenda okusobola okuba nga te tulaba mu ngeri emu oba endala. Bwe tuti tugaziize wiiki namba ate sobola okuba nga tugikufunziza osobola okuba ng'omanya era weekuumire mu kumanya.

Oyo okutula ku ntebe ya bajjajjaabe yalina emyaka esatu bwe yatuulira ku oba bwe yateerebwako ku bwakabaka bwa Tooro. Okuva mu 1992 okutuukira ddala wano w'enkula z'ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi nga 16 epo wa 1992. Era abadde nga omu kuba oyo oba oyinza okuyita abafuzi b'ennono abakyasinzeeyo obuto, actually worldwide, ensi yonna nga yakyasinzeeyo obuto.

0: ono munteka tekeno abayizi ngabadda ku masomero agenja ulo amulusoma oroxat ekibiina ekya UPC kyavayo ne kisaba government okusobola okubanga te kikwatizaako abazadde nti abazadde abasinga mu kaseera kano gyevuddeko twala abamu ku basuubuzi abaali bakolerwa wansi mu kibuga abaguwa ku nguudo ekibiina kino ekyasinza ne kigamba nti bananyini masomero oba batandisi b'amasomero bandibadde batunuulira nnyo oba ne bawuliriza ku bazadde bano naddala ku bisale ebigenda okuba nga ate bisasulwa eri abaana baabwe nga bamu ku bazadde tebakyalina mirimu beeyiya bweyiya mu kaseera kano era nga n'abo abalina emirimu akaseera kano ate gibeekubya mbi oba akasimbi katono nnyo akasobola okuba nga tekalabikako esaidi eyo okusinziira ku omutesitesi oba avunaanyizibwa kuba amawulire ku kibiina kino kya Uganda People's Congress UPC Muzei Faizo yategeezanga abazadde naddala ate abo abali mu nteekateeka ey'obwobulimi ng'akasimbi bakafuna okuviira ddala mu kulima nti seasons zaafa omuzadde yasimba ebinyeebwa ng'amanyi nti ajja kutunda ebinyeebwa bino afune ensimbi ezigenda ate okusasula ebisale by'omwana we ndi omuzadde yagenda maaso okuba nga alima kasooli naye mu kasooli oyo ng'asuubidde okuba nga agenda funamu ensimbi ate asobole okuba nga aweerera omwana we era yakijja ku balimi n'akireetaku abazadde beyayita bammere ya leero nti gyevuddeko otwalaba ku bazadde oba kubamu abakozi abakolera mu kibuga Kampala naddala eri abo abavuzi b'emmotoka. Nti mu kaseera nga gavumenti egenda maaso okuba nga ate ekola enteekateeka gye yayitwamu oba eyamanyikirwa nga nyezigannigenya nti abazadde ate abagenda maaso okuba nga bakola mu nkola banvuga takisi banvuga emmotoka ezo ez'eŋŋendo nti bagenda maaso okuba nga emmotoka zaabwe zikwatibwa era ng'akaseera kano abazadde tebalinawo musimbi oba gwakulabirira oba nagwakuweerera abaana baabwe. Muzei Faizo ng'ategeeza ku bisale n'okukkaanya eri abakulu b'amasomero okuwuliziganya n'abazadde mu ngeri eyo ate kasobole okuba nga ate naye tufuna ku ddoboozi lye okusobola okuba nga ate atulambulira bulungi enteekateeka eruuyi eyo nga bwe yagenda mu maaso.
1: Abananyini masomero n'abasomesa n'abazadde kino lwa appreciate nga nno okuwa empeereza y'okusoma mpeereza eri national era nga mpeereza ya ggwanga is a service weewaawo tufunamu akase naye twagala tulabe nno is a service okusomesa buweereza kino tutumanye nno nno n'embeera si nungi so tuleme okugoba abaana nga bakajja ku masomero tusaba abasomesa ne bananyini masomero bakwatagane n'abazadde bakole enteekateeka ntino omwana ye muleke asome tumugoba buli kaseera kubeera naye psychological torture kino yakajja kusomera omugobyewo atina yali fit kubera mu bane buli kasera ba muguba aina embera ja feelinga so tusaba ngeri umwana siye yesa suli ya fees tusaba mumuje mu bya fees mwabasomesa mukwaragana n'abazadde mukulente katika ye mugendo sasa musena abasomesa mugondereze mu abazadde oli abakiriza ndo mtamu ngena sasa mirundi yesatu mbenga mazeyo ugonze zemu irokirize asuluka sasa ebisale mirundi ebiyo besa ngana mu mayi nembera sinu atina mu abazadde tubakubiriza wakoze commitment nawe kitukirize usuluka era ndo waye ebisale esomero lisubulo kuraninga kwa ebisa byo waye kwe kuva kusasula abasomesa kwe kuva kulabira omwana obulungi ku somero yakwe kufana ebikolesiza ebirala byona bina bibakolesa mu masomero
0: oyo omuzeyi Faizo ate ngagina masoko ngategeezako ebifa eruyeyo eri abazadde

0: ya tuwala wa ee wechibati chidide muntu nanyini cho wakati mkumuna nya luachi ya laga jede umana na alete chitasa ndo kugeza umana hizo kujale simu kusomero esimu kata esomero liazi izama simu talina mwana mwize kubera na simu nivamu kwa atana yo kakati ino umuza danzo kwa ya deta manye kati guwa msome saa wambie simu umuzade tomu yise obabu umu yisa zato umu game simu sijajikuwa kakati guwa ato jituwala wa chitegeza ndi atepo jituwala mtu wale yichifuba kwetyo na obero bie muziba yinyini mateka gobu silamu obobie obobu okoze sezobu lisa manye mungeriye mwabendala so tuagala tuubere abantu abalungi nti abantu basatu triangle yo esobola okujjamu omulamu akusaidi zonna kubanga omuzadde anoonya sente omwana tumwagaliza asome ate omusomesa oyagala sente kakati omusomesa okufuna sente olina zifuna ng'osomeseza omwana ate tosobola kufuna sente omusomesa ng'omwana gwona asomesa taliiwo ne bwoba wasoma okwenkana ki ati kitegeeza nti omuzadde buvunaanyizibwa bwo tosobola kuwa musomesa sente nga tolina mwana gw'owaayo okusomesa kati omusomesa n'omuzadde mwenna akasaale kamusonze ku mwana omusomesa okufunako ofunira ku mwana omuzadde okuwaayo ku sente oziwaayo lwa mwana waayiga era asome kakati omusomesa omuzadde olina kubeera mulungi ng'okwatagana bulungi n'abasomesa omwana n'omwana alina kuba mulungi ng'awuliriza omuzadde ng'awuliriza n'omusomesa so nga n'omusomesa olina kuba mulungi nga okwatagana bulungi n'omuzadde ate n'omwana ono nga waliwo omukwano wakati wo naye bwe binaaba bwe bityo abaana baffe bajja kusoma njagala kusembyayo kano nti mu mazima amatuufu omusomesa wenna era tubasaba kino nakyo katukyogerereko mu ntandikwa y'ettaamu abasomesa bangi mufunye obutategeeregana ne babbammwe nga muli basomesa bakyala oba abasomesa abaami ne mufuna obutategeeregana ne bakyala bammweka oba abasomesa ne mufuna obutategeeregana ne ba directors oba ba head of schools ne mutafuna kukwatagana kati obusungu bwammwe ate ne mujja mbumalira ku baana baffe totegeeregana na mukyalawo oba omukyala totegeeregana na bbaawo oba omusomesa totegeeregana na head teacher oba tutegeeregana na kuna kuba directors oba director tutegeeregana naye ne mufuna obutakkaanya obwammwe nga mmwe ne muddira obusungu bwammwe bwonna ne mubusitula ne mubumalira ku baana baffe bantu mmwe muli ba kikaaki abaana baffe bakwatirako wa obusungu bwammwe ne butategeeregana abwammwe oba tebakusasudde oba bakusaze omusaala oba bakoze kiki oba muyombaganye ne bbaawo takugulidde lugoye oba ngatto oba akuganye ogende wammwe okuziika oba okwabya olumbe nga bbaawo nga gw'oli musomesa bbaawo si musomesa musuubuzi n'ositula obusungu bwonna n'ova nabweka n'ojja n'obumalira ku baana baffe bantu mmwe kaakati twagala tubeere abantu abenkanya tutegeeregane wakati w'abazadde n'abasomesa tutegeeregane wakati w'abasomesa n'abaana buli omu mumuwe eddaala lye omuzadde w'omusomesa ekitiibwa kye omusomesa w'omuzadde ekitiibwa kye omusomesa w'omwana ekitiibwa kye omanye omwana waakoma naawe omuzadde manya omwana waakoma wakati wo n'omusomesa tujja kulaba nga tutambudde buki bulungi era abaana bajja kusoma bajja kuyiga insha allah konno kembadde nsembyayo mu kiseera kino njagala nzijeko ewammwe ebweru gye muli tubeere nga ate tutunuulira omulamwa guno ogw'olwaleero mu kiki ekisaanidde waleero agenze ku bantu basatu abasomesa abazadde n'abayizi kikyogamba mukwano katulabe insha allah hello
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: ono kutansala nakitulaziya mukyala wo
1: banange ngensanyusa okuwulizaako mukwano
2: nange ensanyusa okuwuliza
1: enyabo leero bwekikutta ku basomesa ovuddeyo
2: ovuddeyo bannange
1: otyo
2: olina obuze bungi bw'oyogeddeko

0: Bajita Pal FM Chikumi mumusamba kamuza mwenda ekura eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ddala je musinzi lugenda masuru kuba anti muuliriza radio eno mukirize mbada musene kiramuse kisinga byonna anti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jaja budda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana, kayongo, hakimu. Mwana nzaru wa yebukuma nsimbi, mazo kubanga anterera, emabega, we mizinda. Program bajita, bwino kubwino. Bwino kubwino, sawa kumi nemu, paka sawa kumi nabili, tuwa tutunulire nsonga. Zigena maso mugwanga na dela kumutendero kwa local government, nga tukuba torch munsonga, enene. Ziba zigena masa no kubanga zitambula mugwanga. Mstudios mazo kwegatu wako mkuru Lord Councillor Sebaiga Faizo Chibirige. Mazo kubanga atuka tu subiro kwegatu wako mchara Nanteza Shamim Kawesa. Tumu subiro kutwega taku wano. Ate Mungu wanabu mdala, Mungu wanaba mkiriza na funza funza jakuwa tuwega taku. Mwanda chibina cha NRM mkuru Serumpanise omufirika towa uchafu na nusu kati timu bwetyo bweyimiride mwebali nyo mwebali lidera jimusinziro gena masono kubanga muuliriza radio kona kumuno ne muno mugamba akone kumune amugambe nti bwino kubwino etandise muzukuru wa jaja budda ali mabiga wa mizindalo ali atya musajja wange Goodman. Wali nyo wali edelo kubanga kuori urunako uwariru tuagara kutunulira omulamu ogugamba nti omuntu wabuli jo wanainchi ayinza kulondoola atya emirimo egikolebwa omubaka gwe yalonda akansala gwe yalonda omuntu wabuli jo ayinza kulondoola atya emirimo ejo ekyokubiri bwaba wa kumugambako amusange wa okumugambako kubita tambudde bulungi oba kumwebaza kubitambudde bulungi amusange wa lwaki tusazewo tutunulire ekyo abantu bangi bazibagenda masono kubanga balumbibwa abamu ne bategebwa mu nguudo bagatugenda nzijukira musajja watu aliko kati sentebe wa Wakiso ingini ya niche yune baamu tegana kune baamu hile mfufu amga togenda wache kubali kule myokora katituwebuza umuntu wabuli jowa na yenchi waba wakugamba kumukure mbezewe kubiganye amusange wa Lodi Kansala Sabaiga Faizo Chibirige buza kubandu
1: mkumu neyaze kase ya kanyo
0: soko terizo mzindalo Kansala bigambo bisobola kutuka ewalo yomuntu wabantu gusembeza au nakanyuka burungi
1: eh sebo
0: buza kubantu kansala
1: niyazege okumpa omukisa guno yanja kutwala omukisa guno berenga namusa kubana Uganda nensi yonna okutwaliza omu neshira muso ekisinga burungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Anzapo okusansira abo nafunye okusomozebwa abalwadde abalwaziza n'abafiiriddwa ab'enganda zaabwe twekwati Mungu abeerenga atuyisa mu kusoomooza afiiriddwa omuntu wo gezaako okubeera ng'omusabiriddwa buli lunaku tolinda mwaka kuggwako wabula buli lunaku ate woofunyidde akadde oba swala oba siswala wanike emikono Mungu ajja kuba akola ki akuwuliriza nentwala omukisa guno okubeera nga abantu baffe banyinaffe baganda baffe abatoolo ab'obukama bwa toolo okubeera nga nkyagenda mu maaso n'okubasaasira era n'okubagumya mukama yaziikiddwa ate obulamu bujja kusigala nga bukola ki nga butambula ate ntwongera okubasabira mubeere nga muyita mukatuuke mulimu akom kulembeze kuba na wita bagenze mu koti tusaba mbere nga mubera chimu kye singo bulungi manyi yo agali wamwe gali machi
0: gekalo nyama
1: so mu mbere yo nga mwe yauzamu tiwaba okula akula so tubasabira era tusaba mukama Katonda abirenga abanguiza na dala ku kyokwegatta ate ne mvumirira abagezaako kubera nga abatematemamu kasita abatematemamu muba mweyongera obunafu ne kasita mubanga muli umu agugegajja okubeera nga maanyi gammwe mukaseera kano nejjukiza bannayuganda mwenna nti abaana baffe okusoma bazzeeyo olunaku olwaleero batandise leero mu bisiro bazzeeyo leero enkyanga ennaku z'omwezi 14 batandika okusoma tewali kyabugagga mu nsi kuno nga kusomesa mwana era omuganda kyeyava agamba nti ekkalaamu terimba okubiriza bannaayo mutwale abaana ku musomero babeere nga basoma ekyobugagga ojjaga nti okoze ebyobugagga bingi naye naawe tusomeseza mwana ojja kuba omaze ebiseera naye nga kijja kukola amakulu obeere ng'omutwala essomero erisambisa amagulu abiri nga lisomesa eddiini omwana n'ayiga empisa ate n'abeera nga mwetowaze eri abamusinga n'eggwanga lyonna ate era n'abeera nga atya naye Katonda ekyo nno kikulu nnyo ate nebyoku nsi nabyo ngaabimanyi kijja muyamba nnyo so gamukusomegamunga sauda sebu sauda mutungo esambisa amagulu abiri ne takuwa Islamic Education Center mukitona amalala bwe gatyo agasambisa amagulu abiri so tubakubiriza mbere nga mukolaki nga mutwalayo abaana era nenkubiriza bannayuganda naddala abawagira enkyukakyuka emisango gyonna egisinga egyawawaabirwa naddala aba NUP enkya we tusuubira okubanga itandika okukolaki okuwulirizibwa mu kkooti so mugezeeko okubanga mugenda mu kkooti tusuubirayo Katonda izo tusaasira tufuna obwenkanya abantu bennakawa mwenna mbaagala nnyo erinnya sigadde Sebayiga Faizo Kibirige.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu Sebayiga Faizo Kibirige oyo omu kuba na bwino ku bwino betutambudde nabo ebbanga sofa. Faizo twagala kwebuuza nga twagala kubira ddala tooki erimu amanda tutunulire ddala omuntu wa bulijjo wananchi ayinza kukola atya okulondoola emirimu egikolebwa omubaka oba kansala gwe yasindika ku buweereza abaffe ebiba bitatambudde bulungi amusangewa okumugambako tandikirawo
1: niyanzege ebitabo byenjawulo constitution local government act KCCA act nebirala ebitabo bifanako ebityo birambika omukulembeze nga egyayinza okusisinkanamu abantu bakulembera enambika esooka kwe kubeera nti omuntu bwanalondebwanga kangambe member parliament ajja kufunanga ebirowoozo byatwala mu parliament ebirowoozo bitwala mu parliament okuteesa totuula wakaawo na mukyalawo wabula ojja n'okuba olukiiko ku kyalo n'otegeeza chairman w'ekyalo n'otegeeza ne poliisi n'obagamba nyina olukiiko lwenjaa okuba waliwo amawulire genjaa okuleeta puroguramu za gavumenti ezizze zejagala okutegeeza bannansi era gumbaka wa paliamenti LC 5 kansala kobeeko kabe LC yennyini w'ekyalo ng'okuba olukiiko wamawulire ng'akunga abantu nga bajja ng'otandika obatottolera nti bannaye tuyina omwana gwa wali tuyina ebitala bya wali waliwo abawa enzikiza wali abaana waliwo ababbi ebyo nawe ng'obibawa kati oluvannyuma nga nabo batandika okuwa ebyomukitundu era ebyo ebyomukitundu bye bakuwadde ng'abatuuze byebyo ebimu kw'osinziira okubeera ng'otwala mu paliamenti ne bagamba nti agundi amuteesa mulungi ateeseza bulungi tubadde tulina enzikiza amataala baagataddeko wasookera ddala omukulembeze okusiŋŋaana omuntu wa bulijjo luba lukiiko olukiiko olwo bwalukuba ng'abantu abategeeza ebi puroguramu za gavumenti ng'ate n'abantu bamubuulira ebizibu bye basanga ngambulira biche betagiso okolebwa mu kitundu ngambulira biki bebamusubiramu so mu njogaga ye basikana mu kikolwe kyalo ato ikikolwe kya luyamba kategori yonna eyabakulembeze bonna ebitendera okuva ku parliament paka kwerusi wano batera okubeera bwabere abanene mu gavumenti buya babavu baike ebyabwe gye bava nabo etuyanti omuno ono mutaka naye ate wa president takonkona tabuyanga yokugamba
0: weutyo
1: ono takonkona wa president tyajja tuyamba ku kino oyo nno kubaita okulobinga ngomumutegeeza ngomumukulembeza amutegeeza nga wandikirako akabaluwa nga kagenda mu ofiisi ennene eyabadde nga ekalubyaga okutuukayo era ogenda okulaba nga kyosabye ekikwali kituukizibwa ate noono omutuuze omuntu wa bulijjo ng'afunye omukisa okulaba ki omukulembeze we gwe yakola ki gwe yalonda so awasooka weewo
0: asobola okumusinkana mu lukiiko
1: lw'ekyalo ewookubiri abakulembeze baba batuuze mu bitundu abako ne wakaawe era neku mulundi guno gwe balonda ogwa LC1 gwe babadde balondyako guno omwaka guno waliwo etteeka lyagamba twetaaga omuntu okulondera n'okwesimba waasula ebyo emirimu baabijjawo omuntu waasula babe bamumanyi ti akiimu asula wano era waliwo abasajja bamayumba kumi ng'alina amaka agasukka ku limu imu abiri asatu ana abaga nti awa twamulondanga chairmani twamulondanga omubaka wa paliyamenti naye ekisanja ekyokujja wano wanajja wano muwiiki ajjamu ennaku nga bbiri tugenda mulinda ewaka era nesaawa ze zimanyikiddwa mwaddu abatuuze ababe bamanyi obudde bwaffe tyawo efaizo abeera n'abatuuze okuva ssaawa 12 kitundu kasita amasubui ng'abeera n'abatuuze paka ssaawa ssatu ssaawa ssatu aba
0: agenze naye kuyiiya
1: okuva ku ssatu ogenda wagula agenda n'ayiiya naye okuva 12 kitundu paka ssatu
0: aba
1: n'abantu nga bamubuulira ensonga zonna ekyabanuzi bamuyitiramu byonna byonna ebiku kyalo omukulembeze oyo naaba nga informed buli kimu ekyagudde ku kyalo buli kimu ekiri ku kyalo abatuuze abo bakola ki bakigaabo yoyo omuntu awangala n'abantu era ne bamanya nti ekawungeezi ssaawa 12 ayitirawo wali ku ludo alina wazanyira ludo ate bw'avaawo ku ludo ssaawa ssatu aba ali waka ssaawa ssatu awo abantu abayo bamuswaba batono abawaida kikaga asatu ssaawa ssatu kitundu n'agenda n'akola ki
0: n'awumulawo
1: so owookubiri makaage ewookusatu baba nezi woofiisi naye mingi ekisinga woofiisi ezo olusiziza okubeera guwangalira bukomansimbi naye ngaolina ofiisi ku paliyamenti era abasinga abemba paliyamenti balina ofiisi naye nga ziri ku paliyamenti abantu abo olinya emmotoka nojja ku paliyamenti n'obuuza ofiisi ye ne bagikulagirira infact awo ku geeti ya paliyamenti awo webakulagira nti oyagagu nti nga bakebera ntigenda wewati omutuuze ojja kubala ki
0: jjakumufuna
1: ekyokuna baba n'amasimu
0: mu ofiisi babeeramu
1: mu ofiisi bweoba tomusanzeemu mubamu bebayita pa abayambi baabwe abayambi baabwe abo bakwanguyirayo butuuka baga nti tuweemu eddakiika asatu agenda kujja era nga mukubira akasimu ng'omukulembeze oyo akola ki
0: waliwo ebibuuzo babuuza naddala ng'omulumbye ku ofiisi akusuubira
1: naye bannabyabufuusi tebatera kubuuzaako kyakusuubira tetatera kukabuuza kubanga ono okujja ewuwo okujja mu ofiisi yo kukyalo kubakakuyegebwo
0: bakada
1: bakada kyanjawulo ekyo kiri mu lulinguuda tibayita bakakuyegeoba bakigatto abo emiyo ekinga babeamu nti kayongo oyo ngaoyagala kulaba faizo tuukirira kayongo kayongo gomutuukirira kuyege
0: ojamukulu
1: ngaakuwa programu ja jankupayamenti sawa wezi ojjakunindako wano nakuwezi ngenda kubeere tulina okuziika njakubeera mu kitundu ekyo so ngoja ku office omulaba ngira mwogera ensongeze njawulo obanga mwogera ku simu emye isinga abantu nga bali mu kalulu enamba z'essimu baziteeka ku bipande byabwe era nekiyamba abantu abo okufuna ki enamba z'essimu ezo.
0: Okay, so kukwate mu katundu Faizo tumala okufuna obubaka buno ziyotandikirawo.
2: Wasuzo tia Uganda Koloko koyake Ama chago gafusa manyuvu Gateno runakuruo Rweyonge dokubero ruakabi Wambulizi ganya nunji Kula voice bando ya MTN yona Wakati wesawe mune bidezo kumacha Wefu nile dachika satu wezo uwerere Ezi kuba MTN kwa MTN Nga zima lorunakururamba Niga star emu noti noti stabili emu hashi Ofu nile dachika zezo uwerere Bulirunaku Sumulure chivozi cho Kewera kukabite wo Kwasa ganya zihasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu nedachikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa
3: MTN
2: irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
0: Bajita pale FM 10 mumusamba kamza mwinda ekula eriyo muntu wabulijo nze muzukuru wa jaja budaka yongo hakim tulimo program bwino kubwino ndino mukuru Sebayiga Faizo Kibirige tutunulira ensonga nga twebuza omuntu wa wansi ayinza atya okulondola emirimo egikolebwa omubaka gwe yalonda kansala gwe yalonda yabafe ayinza kumusanga wa akufaiza katujideyo bulungi nga twebuuza waba wa kumugamba bino amurumbebwa Faizo tugere mbazo
1: nebe nge jisinga emirundi chenda kuchikumi emirundi chenda kuchikumi abantuze oba omuntu wa bulijjo tanonya mukulembeze nga yagala mubuuza ebyamulondesa abula emirundi kyenda ku kikumi kuba kusoomoozebwa kwabayitamu omuntu wa bulijjo n'anoonya omukulembeze we okusoomooza kuliwa waliwo ebintu bitawandikiddwa mu constitution naye nga ate mu nkola eya bulijjo mu mbeera yaffe eya bulijjo ng'omukulembeze alina okubeera nga avunaanyizibwako ekimu ku kyo kwe kuziika bwe nfiirwa eba process nga wadde ndwaziza ngamba omuntu ayinza okunyamba mu kaseera kano ye mukulu wa akiimu ngaakunoonya osula ngaakunoonya ekyokoya ngaakukubira essimu ngaakutegeeza nti ndi mulwadde ekyo kivaawo nga ofiirwa
0: dineko kansala abantu banoonya abakulembeze baabwe baabuulire nti balwadde
1: balwadde
0: nti ennaku zino sisula bulungi
1: si bulungi ndi mulwadde nazaala wange yalwala

0: Ndimulwadde. Nazaala wange yalwala. Nemugamba nti bambi ejja kunsonyiwa. Namubuulira. Ejja kunsonyiwa. Sijja kusobola.
1: Sijja kusobola kubaawo.
0: Tiwaki mpa ku buyambi tya sijja kusobola. Siri bulungi. Nsaasira. Kakati ne wabaawo olina akubuulira nga mulwadde n'obaako ky'oyambako n'afiirwa n'obaako ky'oyambako ate ne kulumbe
1: era ne bakunoonyamba. Ezo ezimu ku nsonga ezireeta abantu
0: Akimu akola. Akimu akola simanyi amusinga wano Akimu ateesa. So byebimu ebifuula omuntu okuteesa ennyo ebyo okubeera nga Akimu ajja n'omugyamu ennaku ze bakuyita kugyamu anagenzi nanzigyamu
1: analipo nzigyamu nve wano.
0: So ekirala emikolo ng'embaga ng'okwanjula era bakusuubira okubeera ng'ojja gyetabamu era oye bw'obanga okoze ekyo
1: oliwakabiwaffe
0: waayo emikolo oba gira bange mabiga ye kati gyakendeera ejja niigiina kati gyensi tutandise omwezi ogwokusatu tugenda mu sipiikidde. Sipiikidde ogenda ziraba mu masomero.
1: Omukulembeze alina okubaawo.
0: Olina okubaawo. Olina okugenda ku sipiidi n'ova ku kyovudoya olunaku omuntu omanyi olunaku omuntu ayinza okugenda ku sipiikidde ziwere kkumi. Yuga sipiikidde nezitandika ssaawa emu yakumajja. Zitandika ssaawa nga mukaaga. Naye omuntu omu asobola kugenda ku sipiikidde kkumi naye nga tezimbifu ebyenjawulo. Olutuuka n'alaba MC aba mulindira ti bannaye mpaayo eddakiika emu n'ayogera n'agenda n'avaawo n'adduka wali n'agenda n'agenda kati musaali ttaamu mubamu emikolo gya sipiikidde egyo omuntu oyo abeera mu bantu omuntu oyo abeera kukwebyo byekugambye abaali ku gulaawundi omuntu oyo aziika n'akola obubaka
1: obukwagiza
0: yakubagiza n'amagugu ga 70 weziti abeera ali mu bantu.
1: Waliwo kyenjagalo nzigere gy'ofayizo ebyo byomenye okubeera ku mbaga okubeera ku speech day n'ebifo ebirala abantu mwe bakuŋŋaanira kimala okulaga omuntu wa bulijjo wanayinki nti omubaka we kyamulonze akituukiriza
0: omuntu wa bulijjo agamba Akimu sina kyemubanja kasitoli nkola oba tokoleteine kyakubanja
1: agamba atya
0: sikyaine kyemubanja najje waffe ebukomansimbi nanziikirako alimukwatako ayindaba nga naye akubeerawo mu kaseera kazi manye omuntu wa bulijjo abeera mu mbeera esingayo okubeera embi neyetaaga obuyambi ng'ate obuyambi buva mu kulembeze kyovudoola oyinza okulaba mu member of parliament nogamba nti bafuna sente nyingi wallahi basaasaanya nnyo ensaasaanya y'aba member of parliament nnene ng'oyagala kikakasa gezaako okutunulatunula kwabo abatabye abateetabye mu kuyanguzi ensimbi zaafuna oba amazeyo ebisanja bibiri n'avaayo obulamu bwaddako bw'otamusanga ng'atambuza bigere omusanga mukamotoka nga kakadde nnyo ng'ate twayisuubidde nti sente zino aba zikuŋŋanyiza emyaka kumi ng'akoze mupulojekiti ezivaamu sente
1: waliwo akantu kenjagala onzigire yakalala mukulu Fayizo ku mulamwa gwaffe kulika akawaira kagamba nti amusangewa era amutandika ati ku biganye
0: amusangewa nakunyonyodde
1: olugambye amusanga asobola omusanga ewaka
0: ebifo ebyamusanga
1: asobola omukubirako essimu
0: ekyokubiri amutandika atya nakulaze nti ku byalo kubaako byebayita bakigatto oba bakakuyege Akimu oyo yabeerawo nnyo Fayizo ngeyakola Fayizo yita mu Akimu era Akimu oyo wewabangawo omukolo n'atuusa obubaka oba mu kyaki oba muzikiti bambi nga yeetaaya kati buli ekibaddewo kyonna

0: bagambako abanya byanga bayina amaziga mangi nyo gatoyina nogenda ku police tasibwa nogenda wa nogenda maji tasibwa ogenda kobera tasito nogenda mu koti kenya weza bwita nga mucheki nzo kuyambako kwe kubera nti osobe okuvayo ku mukolo ngo kuboko mukolo yavala nangani bunji muimiye ko bane mulabe ko na uzikanga galeyo tukoze ubi nyo mwetabye nnyo mu kibba ttaka mwetabye nnyo mu kunyigiriza eddembe ly'omuntu wa bulijjo bantu bangi nnyo abatugunyiziddwa naye nga bayise mu ngalozo engalozo ziriko omusaayi mungi ekintu obukiwooki kyogera omutima guweweera ekyokubiri gwe bakigambye bw'aba atya katonda afunamu gaapu eyenenya bulijjo byenkola ddala binyigiriza omuntu wa bulijjo naye kuba mutooki oluvannyuma mugambe ekyo n'abeera ng'akola ki nga atereeza kuba mu bulamu bwaffe bwa bulijjo tewali atuukiridde mulimu alina obunafu bwe
1: kyobala mbalinda kubuuza nti abantu abo abakulembeze be twalonda bwe tubaatulira nga tuyita mu ezo enkola z'olambise kiyinza okubaviirako okukyusaamu oba abamu bagirawo ddala obusunga ga kale kandemezeemu ndabe kye banankola
0: emiyo ekisinga kobeere bwanakiimu gwe nga toli mukulembeze mu makaago n'obeera ng'ovudde mu nnyumba yo ng'oyogera ku mulimu omukyala n'afuluma n'ayimirira mu maaso g'ennyumba ku mulyango mwami toleseewo sente z'akameeza mwami abaana balina ebyokunywera ku kyayi tobyeseewo ne banaye ku
1: miranga
0: bawulira n'abali eri bawulira wekuba mutima gana atiisi omukyala ono mbadde munyigiriza naye kambere nga ntuukiza emba siina nja mubuuliranga nti mukyala
1: eyosiina
0: abamu oluusi beetaaga okuteekamu empisa wezityo naye ng'ate kya bugunjufu nnyo abantu nga tebanakutuuka ku leve jukira abantu batera okugamba webityo abaako n'ebikolobero byakoze eki biba bisoose mukyama biganye ye neyambisa pulani b eyokuvayo mu bantu okuba ng'akulabisa naye ngaekyalibadde ekirungi mubakulembeze twalibadde tubeera mu bantu ekyokubiri twalibadde tukendeeza okweyama abantu beyama tigenda bawa amasanyalaze ne baleeta n'emiti ne bagisuulaawo akalowogwa emiti ne bagikima ne bagitwala n'abafuga etaano kati aba wasigaddeyo myezi nga gijo yewandiise n'addamu amasanyalaze n'agabako ennyumba nga ttaano awakalwe webagenda okulonyanga ennyumba nga ttaano zifunye amasanyalaze n'akoma ku ezo nga bamulonze kati buli kisanya era ndoza kibadde kyeyolekera nyo nemukulembeze eggwanga ngwegezaako kebe mu manifesito ze zonna zabadde awanga abantu ddala abadde azituukiriza aa bwabadde azituukiriza akozeeko ebitundu 5 ku 10 manifesito weba okozeeko 5 ku 10 wallaayi oba okoze naye ojja kwesanga nga ku 10 akozeeko 20% so abakulembeze twekube mu tooki tubeere nga abantu ba bulijjo be batusindika eno gyobaogenze wonna wonna ekifo gwe kiyamani wekyalo gwe kansala memba parliament gwe pulezidenti abe bafudde amadaala okutuuka awo wooli so tugezeeko okulaba nga tetubeerabira ensonga zi zenagambye tezikuwanikiddwa local government act mbeera zaffe za bulijjo okufiirwa kulwaza bikibiki ate ezo zezikubeeza mu bantu
1: okay bajiita pale fm 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinzira okuwuliriza radio eno osobola okuyita ku layini zaffe naawe n'obaako kyoteesa naddala ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero oyinza kukola nkola ki okulondoola obuweereza bw'omubaka gwe wasindika mu palamenti kansalawo gwe wasindika mu kanso yabaffe gwenga gwe kundaba yeeyo ebintu oyinza kumusanga wa okumugamba ensonga zo era otya bajita Pale FM 10 mu musamba kamuza mwenda.

0: ekura eri omuntu wabulije simu zitaddeko tujja kuyita ku 0759 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 0079 chichi che mugamba kanta andike nono bajita Pale FM chikumu samba kamza mwenda ekula eriyo muntu wabulije hello esebo
1: ndi ku Pale FM yange je mpomero kamera
0: esebo uri ku radio pal
1: nze Daniel Settaba sinzira wano muntinda
0: ani ono
1: Daniel Settaba
0: Daniel Settaba
1: ndi ntinda wano
0: oli ruda wa
1: ndi wano ku kiwatu le road wano ntinda
0: esebo Daniel
1: Ekibuzo kyembuuza mukama wafu oyo mukembeze
0: esebo
1: era bulijjo kinnumya omutwe bwe tuba tulonda abakulembeze naddala aba paalamenti nze muntegeere yange baba bagenze kuyimirizaawo ssemateeka w'eggwanga
0: yes
1: amakulu nti bakolera eggwanga lyonna amateeka kwe tunaatambulire okumala emyaka enyingi kati nze omuntu wa bulijjo ali mu kiwaatule ninnonda MP wange munnakawa waliyo amateeka agagenda okufuga Nakawa nga yeetongodde okuva ku ggwanga lyonna nti omubaka wange gwe nasindika nti bagenda tukiikiire mu mateeka g'eggwanga nga awaayo amateeka tunatambulira nga Nakawa oba mutikka buvunaanyizibwa ng'omukulembeze yenna guno nga nti kati LC ku kitundu naye ku mutendera omuneneko ogw'ekifo kya MP kampunzike mu bufunze omubaka musindika genda kunkiikiira mu constituency yange oba kubaga amateeka agananyamba okuba nti nange ow'ekiwaatule etteeka omuntu lyanteekerayo lintaasa nga munnakiwaatule nga terinnataasa munnaggwanga yenna owe constituency endala neeyanza nnyo neyanziike
0: okay webali nnyo webalire ddala ensonga yo ewuliddwa mukulu Sebayiga Faizo Kibirige agenda kubanga kwanukula omubaka bwaba mu paalamenti kyaleeta kiyinza okubaamu n'enkizo enkwatiramu ku nga nze we Nakawa oba akireeta ku lwa ggwanga lyonna kanfune omubaka omulala wano then tulabe ye kiki kyagamba yita ku 0759 M07 900 akadde nkalaba katutwalaganya ndoza Kansala Faizo soko gezeko kwa nukulu yo then tulabe
2: niyanzege omukulu avo wa guru mukulu Daniel Daniel vechi watu le abuziza na gama nti katinga ye wa chiwatu le banaka wa west omubaka omuki ekirowoozo byatwayo kuyamba we Nakawa sokusooka ddala amateeka ge bakola oba omubaka ng'agenze mu paliyamenti kasita amaye okulondebwa mu constituency bwati afuuka wa Uganda yonna era ensonga bwagyeeta ng'ensonga evudde kiwaatule nowe kaseesa gikubaganyako ebirowoozo wemisinga ensonga zitera okufaanagana ekiba kibba ttaka ekiri ekiwaatule kijja kuba nekaseese bwe kuba kutulugunya abantu w'ekiwaatule omwana abuziddwawo niwe kaseese olusaba akoze eki
0: abuziddwawo
2: so kasita atuuka mu paalamenti aba ateeseza Uganda yonna newankubadde balonda akakiiko ensonga eyo mwegwa akakiiko ako komiti eyo oluusi neyeesitula nejja mu kitundu ng'ekiwaatule era oluvannyuma lw'okutuukawo komiti ekola lipooti emitinga abantu b'ekiwaatule ne bakola lipooti nejja mu paalamenti ne bagisoma sirakingi nesinzirako ensonga eyo nefuuka etteeka
0: bwana Faizo kyentegeddemu omukulu ono ekirala ekibadde mabega wa kino nti nga bo ab'ekiwaatule abaalonda omubaka oyo mweri etteeka eriyisibwa tebasobola kubaamu n'akenkizo nga ab'ekiwaatule
2: Tewaba hau chanjawu. Eke nkizo. Kwa kubea nti ensonga eno. Yavachi watu. Nakawa westi. eliyechalo eliyo muluka baguita chiwatume eliyo mkulu Daniel yavake nsonga okube yange tuke no yeko katwome nsonga ya general cleaning ye gwanga muna ya mwami yatuwa yeka na kula proposal na wajiwajika sina chitibajituwa ya mseti hausi na isi wajibuwa ganyaka evilozo nilifuka teka tuwa ganga na ye alama wankizo.
0: Ok, alo.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Inna lillahi wa inna lillahi rajiuna. Nga kitalo nyomu nange.
0: Bitalo nyomu nange.
3: Kulika yu.
0: Na vudeo.
3: Mwami faizo vya yogeti.
0: Ani ono?
3: Ono vomita kapapari.
0: Kapapari.
3: Ndiyo nabi tufu. Tewali na jimi chari.
0: Na ye,
3: aba member of parliament, Bobe vete manaziri urusi. Kuhulida?
0: Kuhulida.
3: Kwa vete manaziri, sali na atweza kujia wange nukonko na nukuloti, anzo jukira kukusoma mpaka za kurani, mundeveyu, mwaka ngwela viti. Waluo mpani, Anyana gawandika.
0: Kade mwao sikufunye bulunje simwe badebu sebu se mwali wochi.
3: Wali wolwe twali mumpaka no enkatwe. Na tuandika wa manya abakulu abakadde abakibyo na miaka kati.
0: Aninga wandika. Kapapali ensonga ye badde mugumba neze. Mwanyi nengirida wala ndoza agami abaka parliament abamu bete manaziri. Yaja kumukolo na wandika abakade na akola atolo kubasome Qur'ani ndoza naba subi za atina atatukiriza. Awebamu nyigira bababi.
2: Chabutuwa mwenye jisinga. Banabi ya ufuzi matukwa batu kubamu nyevi tuji. Banabi ya ufuzi kuchukumi. Eshinana wakulembeza nyobu limu. Awudida?
0: Siasa.
2: Basubiza abantu ensi n'eggulu. Nakusubiza n'ekintu tashinako buyinza ne nakikuwa. Abana bwe naga abana kikumi ngira baba basalizi.
0: Bajja kusoma.
2: Mu sente zamwe ntaddemu wewe yateka musako egundi ekibiina kiri emutungo bakita face group. Ntaddemu miliyoni kikumi. Era ba face group emtungo bali bagule taka ena kaseke mugende munje wembuzi ndaya mara ko gira nali memba mu kibina bagamba bali mitajja biba
0: tajja
2: ziba be yunanye be yiba paka kaluche ba muroda ne senti ya payachi
0: te aleta ko yada
2: yenda kwa je half waje 10 nenga kyo ali wono mukamba
0: kadifa hizo Amani gori muna vya ufuzo lengere wala. Yeah. Walenge wawunyiri zote anu gambo yotajia kuleta.
2: Hamumanyi.
0: Mulimba.
2: Mumanyi mulimba. Kati mshana kapapai chayu kete. Jivete mani naziri. Ale naziri juki ya chigabu chukulu. Mwete mani naziri nunga jaa katona wansasira. Nebitamu.
0: Ya kuleta.
2: Walaki mgena mungu yesimu. Yache kutola manabi Ibrahim. Yete mani naziri singa katona muo mwana. Aja mwesadaka. Nozo chijuka unji baseka batisomesa.
0: Mbatisomesa.
2: Eo kwa mwukwe ala ya gara mwesadaka. Katona gamba, nti omuntai nda kusadaka mwuntu. Pasadaka bichi?
0: Bisolo.
2: Na ateka wendi gari basalamu uchi?
0: Ndiga.
2: Otu atukize naziri. So mchalana kapapari mfueba zirogu kumelida. Neso mwukumango zimai. Banavya ufuze batu yubeisa.
0: Alo.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
4: Jebalikum kama wangi.
0: Kali sibu na ujebaliku.
4: Jebali programu hizo.
0: Ani ono?
4: Ali ausidigi ya bombo. Naam.
0: Sibu.
4: Awa nabo fuzi tupare akagiroko Luganda akagamba. Uwe bango watomo uwe mukira.
0: Akusuzo kukunade.
4: Bagara kuwe mukira buwe mukizini. Uwe vale kaunti wana akora nga be sharideo. Barimba nyo
0: beta aga kutairiza wa
4: Wana wabomu guikidiza.
0: Wana wabomu guikidiza. Faizo sibu na tuma.
2: So na mmaji mza. Ayu mnari ya mfuzo mkwa nebu ya kansala. Ya genda na kubachara wa ino budala. Tiku empita mwendi. Nina bagu ya nga choku ngesiwa. Negeni nakawa mkatale.
0: Nemutika kebintu.
2: Nemutika kebintu. Nyeba yita kugele. Nyeba yita waka luo kukwa. Nyeba yita nga mkwa ya chika.
0: Na ya hitamu.
2: Ya hitamu. So wanae kubiza mnari ya mfuzi. Tuvelenga tuwe tereza. Tiwani mtu watu ukiride. Nye tuwe tereze. Tumelenga tuwea na hawa ntuba fe, hawa babu ija, mtu babu ija, webateka mifo, bitu wangali ya mbitube ya mbitukola mu. So kubela ngo mnyiziza, hubo nyiza katonda. So mariziza nga nkubiza bana Uganda, tibana tisomesabana. Tisomesabana, tukole nyo. Ate, esomero isingo mnoji, esomero isamisa maguru abili, nga isomese di, nebio sachula. So mbakubiza abana bafetu venga tukwaji tukatwala ate ya mbakubiza nchie misangi singa na dala eni yupi wajibanyo nchia utisubilo kubanga mkoti tani kukula chi okuhilwa ini asigade seba higa faizu chibige okuva inakawa
0: ok tweyanzi sanyo tweyanzi ge omukuru seba higa faizu chibige nange kambiteke mwengato nkulisa yo mwena betu abadde nabo basobodde okutindi gegendo paka mbulire wajaja budda luvanyuma lw'okufiirwa muwala wo mukuru sengange mukurikire nyo mukurikire yo dala nze muzukuru wajaja budda Kayongo Hakim saba sajja kabaka awangale.
5: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline bikosa byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center yafe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangibwa ku plot biri kunya Pearl Avenue Kusimu, Noti Nya Emunya, Sambu Musambu, Nsambu Mutano, Noti Noti, Mwenatu Maniliza, Hotel Africana, ye hotel yaba na Uganda.
6: Mchala.
7: Mwanje dadi.
6: Ochimai itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezi muze. Kakati chuboku. Tuwala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van. Nazi.
7: Rajite tusasulanga tukoze sa momo.
6: Otio.
7: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
6: Wavuloli mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gari no mukiso kuangula vani kone bilabe bilala nkumu nyiga star emumu kaga 5 star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: MTN momo erungamizwa banke nkuru ya Uganda
9: MTN kola tunes zikomiyewo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu 70 star 12 hash otekemwe dobozi ya kola tune lyo singo kwagala Urufuno mkisaguo kuwangula, emu kubuda buda, ama kumi ya abiri. Uboga mani kumilioni, anamu bili, kumomo. Ngatuli wamu, kola tunes za fe, tezile mesibwa, MTN.
10: Good morning, Kampala. Pakitibuti Kampala. Kukuwa mchimaru uji. Angijude senyo. Isakuno kunyumirwa.
11: Ibinji vyo kendo kubangu manya evitambula vikina maso mugwanga.
10: Amuburize. Ngibu bukende.
12: Ndi wadembero sigara mungu ya.
11: Acha hiti chikiri zibwa.
12: Ngaro achi.
11: Ita tuwalia tuge nulaba nyumba ze gula usi sawa nye. Tuga
12: jiwa. Oma inde chasi mwokwe unyisa. Acha haka kufuru wabweru.
11: Mumbeja.
12: Ah, wana, gena jamaika.
10: Program etulio mukeze buli kumacha Monday to Friday okufa kusawe mu paka kusawa satu ezo kumacha mbabuliza buli kumacha etulio mukeze.
13: Amanya enze Hussein Kadu, umwana enze Rayena Magoma, omuvuzi wa Sinotrack, avugo bulungi kukubo, omubwati, njagala nyo Pal FM.
14: Akalimikale ndiyo yowe kagwela.
13: Pal FM, etumbu dobula mbwange, mu programs ezenja ulo, buza imamu.
15: No.
13: Warone wano bazuku kakumacha, nga bakata andika bati.
10: Tulio mkenzo.
13: Entanda banange nze njogerechi ku Pal FM bulichimu gwecho yagala okumanya kuongera ku dini yo byabufuzi oinacho tamanyi oyagala gafudde bweru wegwanga lutalo lwa Russia Ukraine ani obalwa byafe wanu mu Kampala wane waka
16: ali ku Pal FM bali webuti tugenze kutuwa no munda mugwanga lya Uganda ngabulijo
17: Pal FM tubadde mu chigula loji okutegera gwe tugenda okutunulira onako rwalero nebe yakolera egwanga lye eriya America
13: program ya Pal FM bulichimu ekituwa mu bujjuvu nze mbagamba te muva ku 17 akatonyeze mwenda Pal FM gwewe sibire ku Pal FM buli kimu kyonna kwekiri
10: broadcasting from the hills of Fort Kampala
13: tova ku Pal yaffe Pal we waka
18: Pal FM 12:26 eno soko mpya
14: akalimi kale ndiyo yowe kagwerayo
10: yoyongeja Usiramu deni, yeta gukutegirebwa, ukujikinenya, wamuno kuchikupelera, gobuza imamu. Katitigere deni yo, wiyongiru kujitigera, tigere biyota sobura kumanya, ibibi watikire mubuchamu, wamuno kufune na mulua, muprogramu. Buza imamu, buliru nako, ukufa kusawa kumine mene tukungi zaka ungezi, paka kusawemu, esawe guro, ukukusene kusande, sawa kumina biri, paka kusawa mwezure guro, program Buza imamu, ikuletedua, aba SH Family Hardware, aba singibu wakiso, kukubiri kende kuhidu quarters, Z-District, opposite ni Masjid Nur. Gabaru wa mune.
19: Kampuni ya Yusuwe ya basiramwe gudwa wo nga yetamini insurance. Si esangi wako trusty tawazi kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesigwa atenga temuli riba. Tamini insurance yaze kuweleza bantu wona. I tamini insurance erunga mizi wa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka novu kwa kulizo bigo veredwa.
20: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno Pal FM chikumusambo katonyeze mwenda ekula liyo muntu bwa bulijjo. Tubakulisayo buli muntu gyabadde okusinziira obango badde na ddala mirimu gya Allah. Twebaza nnyo na ddala bannange abakola darasa ez'enjawulo mu lunaku n'olwa Sande. Mwebali bannange barakallahu fikum ate namu abagenda ne mujumbira ebiseera byammwe ebyo nemubibala mu kusoma ekyo kiba kirungi kubanga oluusi ate bannange abamanyi ate bwe babayita okusoma ate bwe babeera mu kusoma nga mwe temuliiwo so abeerekereza lila ne mugenda ne mutegeera eddiini yammwe ekyo mukola bulungi program Buza Imam Abdul Hamid Kizito Misenza na gemanja gange ni makadwa fe Sheikh Badru Hamza Kayira onono musomesa eri kusmaya Girls School gwetuli naye sagala kulwawo kasoke musabe abalamseko then oluvanyuma ate tugende maso n'ebibuzo byamwe nam Sheikh
21: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du tumutendereza Allah tumwebaza tumusaba sokusasa ne mirembe nabi sallallahu alayhi wa sallam lizako okuuza kubulibonna batuuliriza abazadde tubakulisayo abantu tabaana abawazizayo kusomero ate n'abatannaba saba Allah abeerenga abawo obusobozi kubanga kimanyi nti ekibasibye obusobozi amanyi n'amasomero ennaku zino otwala omwana requirements hizo kazoka ziba nyingi atoja sango muzadde nga ina abaana bangi ati nga batwala mu biwagu natwala kolo natwala koli akaza kati so tubebaza okufaayo okwo n'okwerekereza ate tusaba Allah abirenga abaana babafuula ba mugaso
1: Allahumma amin
21: faba faba subaya aba tandi soko reporting
1: eh alhamdulillah
21: nira tu bazaba za de ba fenti at least ba orabanti omuwendo oguze simotono
1: okay alhamdulillah mwebale nyo mwebalire dala era kati abantu abasinga na dala mizikiti amanyi walwe bintu chandi bade chi ba mashekh nzimba kubiriza nyo ba khatibu kugamba bagende nga bajukiza nnyo abantu baffe bazeeyo abaana berekereze omuntu atiba akakadde eri omwana bali waka naye okukakana ate akakadde nga akawuza mangira okuga nti obaze mungu yansobozesezza nempoowayo wali omwana atudde awaka tuprioritizing our needs soko sasole school fees ezifikawo woowe naye nga bazadde betagisa nnyo okujukizibwa naddala
21: kuina al aham wal muhim nabda bil aham qabla al muhim tuina ekiri crucial nekyetagisa katutandika nekyo ekiri crucial tuzaako ekyetagisa tandika n'akaseera si kakuwoowa olaba nti kuza abaana mu masomero kyekiriwo kati omuzadde afaanana bw'atyo abeera tatadde bulungi ku mizaani naam kubanga abaana betubazaala naye ate baba baana ba community olaba nti babeera ewaka naye ate community etandika okutunulira n'oba nti ekugeya naye omusamu omu gwe nalabako ye bamutwala ne wakyamaani ekyalo ne kituula lwaki abaana tebasoma okitegedde kati gweoyinza okulaba nti baana bo naye baana ba ggwanga baana ba community baana ba kyalo kati buli babeera ewaka nga tobafuddeeko ekyalo kiyinza kyamaani ayinza otutuula abantu bayinza otutuula ne bakugoba ku kyalo
1: naye era singa batuyambako singa batuyambako bakyamaani abo ne batandika okugenda nga nabo bakubiriza nti lwaki omwana ali waka lwaki ono tasoma lwaki ndowooza kyandibadde omanyi abantu baffe beetaaga kujjukiza tusabe ne bamaama abakyala omanyi nabo nsonga nnene nnyo abaana obutaddayo okusoma akaseera kino natandika okupeeka sirina kino sirina kino
21: zanviiri ate ebiwo ebityo nero omukazi omugezi olabira nti wafuna omukazi ategeera obulungi omulabira mu biseera webiti nga oba omwezi guggwako olina osasula renti ate yali mukusaba genda kukola njala ate omulabirao nti ono yansala ekyokubiina abamasomero tubasaba bakendeeze ku bintu byebasaba ennyo ne school fees kubanga oluusi amasomero agamu nago galemeseza abazadde okukola ki okuweerera oba okitegedde kati singa oba gavumenti yenaavayo neteekawo emiwendo egiri standard abantu ne bafuna ku buweerero naye ebbanga mbanga tebalinakikola ekyo abamasomero bakyaganye
1: ate nno mulimu ganagamba nene ago nga nesimu obusimu ssebo baliditikya bazijekudda
21: era nanti tebagala bagira batya bagala kanakomu bank
1: slip
21: otoze nako
1: zero balance
21: kati oluusi tosobola banenya kubanga nensasula y'abazadde baffe mu Uganda ya nnyondo naye ate waliyo abakikola ki
1: abakisussa
21: waliwo kampeyini gye nalabye gye batandise yansanyusizaamu nga batandikidde mu ssomero lya busiraamu naye singa ebuna amasomero gonna naye ekintu ekyo nakyebuuza dda mulimu amasomero nga bagayita ga gavumenti mulimu n'amalwaliro nga ga gavumenti naye nze ku risaaki yange amasomero ge bayita ga gavumenti
1: gegasinga
21: okuseera amalwaliro golaba nti gazimbiddwa kubanga amalwaliro agali ku musingi gw'enzikiriza nga olaba nti lino lyabakatuliki lyabaprotestanti lino lyabasiraamu amalwaliro ago kyenawulira nti baba bayingiza eddagala babatoolerako ku misolo okitegedde nera gavumenti erina sente zebawa bwenti wenakiwulira simayo bakituufu kaninga olaba galubaga gammengo gakibuli kati ojje ku masomero galubiri ss ganabisunsa ga kawempe muzirimu okitegedde ojasanga nga gavumenti yesasula abasomesa okitegedde bawa nesente zozimba ebizimbe mu bajeti y'omwaka ngoraba nti ebisinga obunje binene byandi tutesendeze somero government ebikola ki
1: ebimu ebiwa
21: ebikola nerwa akige gasingo sera echo zibu ndachebuza dda naye ndachirabye nga bakitandise ko nasanyuse kubanga wabanga baba yamba kebyo byonna ate kyandi badde nti mukendeza
1: katusabe naye kibune
21: nandi kyekyo kyegandi tusaba kikoleki
1: kibune
21: tusaba kibune okegedde kubanga waba tewali mulamwa kitegeeza nti wekibanga tekiringa wenkirowooza mubahamu zino sende nga bazifulumya waliwo omukulu azitwala zitatuka mumasomero ganavuga ina kujja muno mubayizi
1: akegamba byetaaga obanga oli mu system muli munda n'otegeera kuba bisi byangu
21: ebibuzo bisigalawo nga bakusasulira abasomesa bakuzimbira ne ku bizimbe ne basasula abakozi bonna bonna lwaki osaba obukadde bubiri bugenda wa mmere
1: mpozi n'ekirala kyendaba kyebakola zulumu ey'amaanyi ennyo ti amasomero ago amanene gagenda ne gasomesa kati bwe gatuuka ku baana ne babawa ebibuuzo ebizibu ennyo ne babatema ne babasindika mu masomero gaabwe ge bazimbye nekugamba
21: ati kabiso olaba nti obulyazaamaanyi abujjudde kyovalabanga ti buli omu victim osegedde buli omu ki
1: victim
21: victim ari kusomesa omwana omujje mu primary paka mu university ezo sente zokka singa oziterek osobola omuzimbiramu ekizimbe nakifunamu sente naye abazadde bakitalira basacrificing ne bakikola abaana yamala okusoma neera emirimu negibu
1: ate ne batandika kumunoonyeza
21: mirimuate muzadde yamuwa sente agende asaba omulimu transport okitegedde mama sinade zintusayo ku interview ninga sente zeyakamutekamu obukadde nga kikumi kati system zigende nga
1: zitereera buli muntu alimu olulimbi lwe bitereere
21: buli muntu abasomesa basomese abazadde basasule school fees amasomero galeme teekawo biprogramu bitali bituufu mumbeera y'okulya sente z'abazadde kati ojja sanga essomero nga lyateekawo kangeze nti development fee ne development fee bukyanga baliggulawo paka myaka abiri likyali ku development fee
1: nate tewaliwo kazimbe kazimbiddwawo
21: nessomero yagala development fee nga ssomero lya muntu si lya community kati fe abazadde fe abalina ozimba essomero ate tusasulire n'abaana olaba kubonaabona okyeera ndoza sheikh kale byonna byetaaga okwogerwako oba oli awo otubyogerako mu mbeera ennungi bijja ttere
1: inshaallah naddala abantu ate betwatuma naddala ba paliyamenti bebandibadde batuyambako okubituusa naye ate ogenda okuluwulira bye bateesa
21: teeka lya bisiyagebitwe
1: bityo
21: kalinasalu llaha salamata walafia
1: allahuma amin tweyanza nnyo tweyanzeege ebirowoozo ebyoebyo ebibannange mubitunulemu nnyonnyonnyo kubanga binyiga ate binyiga muntu wa bulijjo njagala kutandikira ku mukyalo ono yansanyusiza bambi omukyalo ono yasiramuse akyali musiraamu emyaka ebiri gyokka ye rashida rashida yeetaaga bambi kuyamba myaka ebiri agamba nti alhamdulillah agenza asomako na diini kati ekusala kutegeerako naye ayagala nnyo okutegeera eswala ene emutawaanya nnyo eya magaribi neishaayi onaddala okuzigatta ndowooza era naye tumuyambeko nti era alina zigatta ddi
21: nam ekisookera ddala tumwebaza okusiramuka
1: alhamdulillah
21: nabbi omuntu weyasiramukanga nabbi yasanyukanga
1: sallallahu alaihi wasallam
21: neera waliwo omuvubuka yali muyahudi nga muju naye nga mukwano gwa nabbi kati nabbi namala akaseera nga tamulaba namugamba nti yalwala nagenda okumulambulako ku kitanda yamusanga ala sakirati lmauti sariri lmauti ngaali mu mbeera ezisemba yaafe faqala lahu aslim nabbi namugamba asiramuka muvubuka fanadhara ila abihi omuvubuka natunulira kitaawe yatya natunulira taatawaala bagamba ki faqala lahu abuhu ati aba alqasim taata we namugamba agondera taata wa kasimu kyagamba tola shahada fa aslama famaata natola shahada naafa فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي نجاه من النار نبينا فرما ويادي غاغامبا انت نيفازا الله متاسزو مولير قديسو اومونتو اوكسيرامكا tutusanyuka anga fa basilamu olwekula lyabafunye kubanga teri kyabugaga kisinga busilamu
3: nah.
21: Ekyokubiri omukyalo oyo tumugamba nti mukusiramu kakwe ebintu bisatu yabifuna oba yabifunye ekisookera ddala Katonda yamusonyi amazambi gonna
20: alhamdulillah
21: kubanga alislamu yajubu makana kabla omuntu wasiramu kakatonda amusonyi wabyonna byakulembeza okukolanga bikyamu Echo kubiri, buli chonna kye yakolanga kirungi, Katonda akimuwa.
20: Ngwadia yali nga tonna siramu nakola ekirungi.
21: Ngwadia baby, oyoani, sanyu baby's home, na siramuka. Buli mwana yalina gwe yayamba, Katonda amuwamu empeera. Nesawa zino tamuwa mpeera, amuwa jasi birungi ku nsi naye ku yaumul qiyama tagenda mu musasona. Kwesegedde. Naam, kati olwosaba mita Hakim ibn Hizam. يقول يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث به في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة يا رسول الله ربوت يا إميني مجنة قرانا سنزا نجو قطون دانا سنزا سيداموك موكو صدقة موكو يامبا موكو يونغو روغاندا وكو تابدو نبي قرانا قروا قطون نيسي ناري سيداموك سيداموك نبي نموك أنت أسلمت على ما أسلفت من خير wasira mukane ebyo byasukulembeza okukola ebirungi olaba nti ekyewunyisa ebibya bikusonyiwa byonna ate ebirungi
20: nabikuteeka nabikuwa
21: naam ekyokusatu wafunye ekyebbeeyi kyotamanyi kyotasageraageranya na bintu byonna Haji Musenje saa zino singa omusajja ayina ekizimbe mu Kampala omwo ekinene akugamba nti olokoka nkikuwe olokoka
20: abadan
21: tosobola lwaki tosobola
20: kiri kino kikibeeyi ekisinga
21: ekyo kyennyini kyekiraga nti obusiramu bwa bbeeyi nti nze nange sisobola kikkiriza mwawakiri kansula enjala naye sisobola kati kyengera kyotasobola geraageranya
20: nabyongera byonna
21: katusaba Allah munyweze mu busiramu bwe yayingiddemu ekyokubiri tumukubiriza okwongera okusoma nga wasoma kubanga abantu abasinga ebasiramu kana atasoma tasobola kwawula wakati wa byabaddemu nebino byagenze osegende chobanga abamu omusanga obusiramu abuvuddemu naye wagenda nga asoma atandika okwawula kiri kyabaddemu nekino kyakoze ki kyagenzemu naam eswala ya magharibi ajigatta atya ne yaishai esokera ddala eswala ezigattibwa eswala ya zuhuri ne asiri ne magharibi ne yaishai tuzigatta tuli mu lugendo Oshegede, kubira angoli mu rugendo oluweza kilometers 85 khamsu burad ongchiringo kuva ano paka ndoze kayabwe
20: mbe boyingide ndoza
21: kayabwe singa 85
20: zibate zibanto nao kayabwe boshuka ndoza oyi nakubango suserwera
21: naam kati yawo kirizibwa okutola kuswala nozigatta tuzigatta tutya magharibi esigala na laka 3 yote bajitora ko
20: ojisala namba
21: la
20: kasatu
21: isha ino jitora ko nojisala kabiri kade swale zitore bwako ze swala arubaiya ezina la kenya nga zuhuri na asri na isha kati magharibi ojisala nga weli la kasatu naam kati oziga toti osoka no sala magharibi no zako isha boti
20: Okay, sine satu mbayo kati na deno jawo ze ya ishai singa balda atambudenga ajongedde ajisali na ishai
21: na nera sala mutartiba sala mu oda so kama karibi na dako ishai
20: so sita sala eri na eri ya kebiri na za ke sada
21: swala tuzi sala mu oda yazo nero bujulizo buraga oda yeswala يا حديث يا جابر بن عبد الله نبي صلى الله عليه وسلم يا خيبر وبم غزوة أو يا ريم تاور خندق شغلونا عن صلاة الوسطى بارو أنا نبكى صلاة عصر نبى نجند لا وشغل دي كاتي عمر unasinka na nabi sallallahu alaihi wasallama Omar ngamunyivu yasubu kufara Quraysh ya rasulullah abasajja wano babinyo batufude bize paka enjuba esare asiri huyo enjuba igenda kubwa Kalijabira gamba faqumna ila buthana ne tugenda mu kifo kye baita buthan fatawadda alisala wa tawadda laha nabinafu na uzu kusala nafi ne tufuna uzu fasalla al-asra qabla an yusalli al-maghrib thumma salla ba'da al-maghrib nabinasala asri mukasira kali kama maghrib ya soka asri natanasala maghrib yo vimanasala maghrib kali obujulizi bwulaga tartib
3: Okay.
21: Jebisera biyari mu magharibi yali etuse naye asuri ngatanda jikorachi
3: ngatanda jisala
21: yasoka
3: na asoka asuri
21: asuri na zako magharibi
3: okay
21: naam okay. Ati kujisala mu order
3: atuyanze mchala Rashida ndoza tujja kubangira ebibuzo bono tujja bidda mu ebyo no tuna batu akakimala tujja kukidda mugo okusobola okuba okuyamba ekibuzo kye kyokubiri bambi agamba nti nfune ekizibu olusi mba ngenda okusala ng'omwana nga akaba baby kakati awunafu nafu n'obuzibu kati abuuza nti asoke amusi amuleke akabe nga ye gwasala asoka musisi tile omwe kubere baka lwana sidi kasale akola atya
21: asale naye
3: atya
21: nga mukute nanti waruwa hadithi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla wa huwa hamil wa huwa hamilu umamata binti zainab wali abil asi nabi ya sala nga astude muzukuruwe kubaita umama umama yali muwala wa zainab muwala wa nabi wa manya abantu asinga wa manyi nabi ya ina abazukuru
3: jecho
21: Eso si kitufu
3: Hassan ni Husaini
21: muwala wa zainab naye ya zala nero muwana muwala mutonga amuita umama usegede umama tu bintu zainab wali abil asi bai bali wamita abil asi fa idha sajada wada'aha wa idha rafa'a akhadhaha tabia yavuna manga we yakola chi we yavuna manga ngamuteka wansi we yimukanga ngamusitura kanira bachara basinga batuoganyiza abana muzikiti ku juma muzidarasa no bagaba hadithi yote bajimanyi kati omuchara teri chimugana kubanti asara
3: mwana
21: Buli haraka yonna buli movement yonna ngeja fi maslahati swala ngerongosa swala ekirizibwa jikola mu swala kola mu kusitula omwana omusitula n'omuteeka wansi hakaza kati oba okoze ebikolwa bingi movement si nyingi nera oba ozikoze mu mbeera etali eyo eswala eba efudde oba ogizanyiddemu ne wano okoze kino di maslahati swala
3: kulongosa swala
21: wanga noona asalo tyango mwana akaba togenda kuteka yo mutima
3: yes
21: ngato busale ino kuba mu khushu ina kuba mu bugonvu qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim
3: khashun
21: naam echo kubiri nacho njala tuchigatte koko nti mufiqihi wa sala tuba tusoma fiqihi wa sala ni nabi geja salangam Uyani anga asaza ba sahaba na ulile umuchara ngo mwana akaba. Yandi somye kinene ya chikendeza.
3: Yo. Ochegede.
21: Nera olabira nti imamu yasoma byakola bitegera. Mwezo moment simo mulabira.
3: Yes.
21: Chiri anga khatibu asoma khutuba enkuba netandika.
3: Netonya.
21: Awo mulabira.
3: Na malazi ayo dala.
21: Obo muziki tegumala abantu abanji bali musana. Na abasomesa obusiramu bonna nayagala obumalaye. Nenga abantu omusana gubochi. Kati awo olabira nti ono teyabitegeera bye yasoma. Osegedde. Kanabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inni la adkhulu fi ssalati wa ana uridu italataha. Nyingira mu swala nga njagala ojiwanvuya. Fa asma bukaa assabi. Nempuliro kaba kwaki?
3: Kwabaana.
21: Omwana. Fa atajawazu fi ssalati. Miwujidi abiha wa miwujidi abihi miwujidi ummihi minibnihi nenkendeze swale no olwekyo mama kyawulira ngo mwana waka kati nafa abasaza omuchara omuli eri engo wana bukaba abadage ndo soma page number soma
20: ngo salako
21: na
20: okay teyanza na teyanze ge Rashida ndoza ebisigadde tunabira babyo no bino bo sindise kakati ono abuza nti singa nsoka tata wange okufa
21: singa soka tata we
20: okufa ye tata asigadde omwana mutabani wa afudde naye nga mutabani wa ine yabana kakati ono tata singa soka okufa obviously abana be bayina okugabanako ne tata we kakati ya wabuuza nti ye tata ate bwatuusa n'afa waliwo ko ka portion akagenda eri abaana bange
21: akagenda eri abaana bange
20: kati olwo bano baba bazzukulu boono
21: abazzukulu ekyo kyetaaga kwetegereza sheikh
20: okay tunakijja kukigira ojja kukirudiza inshaallah agamba nti ayina obuzibu kitaawe yafa naye bamugambye nti gwe ogenda okusika kubanga gwe muvubuka omukulu kakati mundoozi aliko basika n'alaba nga omuntu bamuteekako embugo waliwo obubo bubateekaawo waliwoera waalanya
21: nebamusumika
20: effumu kati agamba ebintu ebyo alabanga bitali byambusiraamu
21: emikolo gya buwangwa
20: era abuuze kati nti akyo kiramulwa kitya era akola atya
21: bwanakikola agenda baakoze shiriki agenda baavudde mu busiraamu egyo emikolo gya buwangwa egyawukana n'enjigiriza y'obusiraamu ebintu ebyokusumika bakuyita kusumika ne babako ne byebakwasa nabyo omusika yatambuza empewo z'ekika kyowabamukwasa ensawo mukwasa kesi waliwo ebintu nati babajja
20: basagamba nti basikidde
21: kati ebintu ebyo byebyo byalubaale benyini bamuwa kati ye naye tamanyi ababisikidde bameka okuva emabega kati babikwasiza ye naye ayina okubayo gwabikwasa hakaza nebisigala mu famire kati ife mu busiraamu buli mwana musika si mulenzi si muwala
20: bonna basika
21: neera yetuba tugabanya emaali tubagabanya nga Allah yabawa jasi kyetukola tulondayo anaabakulira
20: kyeyamaani waabwe
21: okyegedde nti omwana ono yajja okulira banne asobola okuba nga muwala asobola okuba nga mulenzi asobola okuba nga ye muto asobola okuba nga ye mukulu okyegedde naye ebyo ga nti ono yeyasikira kitammwe neera nga waabatuuza mulabira ddala kitammwe ekyo kifu neera waliwo olukuŋŋaana lumu omwana yasikira jajjaawe jajja yagamba nti muzzukulu wange gundi yansikiranga kali baba batudde mu lukiiko lw'ekika ono omwana nasirisa bakitaabe temukimanyi nti nze kitammwe musirike naye nga ate agamba ekyo muzzukulu akigamba bataatabe
20: fe tukiyita kifundikwa olwakifundikwa olwekifundikwa kya jjajja
21: nanti kyekyo ate egyo mikolo gya buwangwa egyawukana neddiini y'obusiraamu neera omuntu ayagala osigaza obusiraamu talina kuyingira mwoyo gasiya
20: naye kakati sheikhe waliwo kinekyo kyeŋŋamba nti si kituufu si buli asika nti aba asikidde empewo za kika
21: newaba tasikidde empewo za kika
20: kubanga waliwo abalala nga muyi bamutaddewo obuteesi nga akulire bali eri gwebino ne bamuteekako era bagenda babyogerera nti nefumu oteeka okulwana n'olwanirira
21: nti ebyo byennyininyini ebyo ebyo byennyininyini ebyo kali tukyalwanyisa mafumu ebyo byennyini sheikh buwangwa abantu balina udukhulu fi silmi kaafa oba osazeewo siramuka siramukira ddala okyegedde siramukira ddala
20: waliwoko obajo niomu omuntu kyeyogera naga nti ebintu bino babiteekawo bajjajjaffe abantu omuntu bweyafanga batyanga nyina okubeera mu nyumba nga balabanga omuliki olumbe kyovula abalufulumyanga kati bali baddemu
21: bagumebagumenawulirako abyogera naye kubuzaabuza lwaki kubanga hakikat olumbe ekisookera ddala lugwera musabo
20: olumbe
21: na
20: lutya
21: Tarumbe barufulumi abamalira abali musaba.
4: Ati wali watali saba sheikh. Barutwala barufulumi abufulumi
21: paka
4: paka.
21: Otegeza saba chi.
4: Lini basamirira.
21: Tewa eh katoga twali watali saba.
4: Bali nzo kutukia okufulumi ya lorumbe na inga utuwali wa sabo nyinengi tupanga nalimba la vieko ila nalimba deunga ndava mikole juwe chitambula
21: orumbe nze nalawa nga baru fulumia
4: bagwe la musawo
21: baru fulumia haba wala nga besi bebi ebi nitu muno tebamba denga to nga wali mbigele nga bebi
4: suka wagwe
21: nga wali waka haba kubaka goma bau na marobo za agena
4: Eh, ni baadhi nero kawa,
21: ni ba furuma, ni ba gina mchito.
4: Paka mosisira,
21: morusuku mbea sokera, ni ba tuoka waliwe chitoke, ni ba vao,
4: ni ba basala kemviiri,
21: yemanjue yuo, already nali naravi disavo, jiba amaliza. Katika mtu wa kuzi cha inzo sigara mabu silamu.
4: Ah, chiba chigezi wala.
21: Chiba ngate tutuse yoyo na yoyo. Chino chikura chirimu okuruanyi so kufa. Oshagede. Noku bante okuraga abantu nti olina kyosobola okukola okuzze yongatete
4: so kufa. Ngati kisiboka.
21: Oshagede. Kubanga bachanga bayabye nyimbe. Anamaka gamuga akaradda gafuka matonga. Malaika limautu ngabone abamara.
4: Yes.
21: Kati lwatu sigara ku chintu nga tulaba. Already tuwe uchiwanga chitwa urumbe rujawo chisono atende oli nafa nincha nafa tuwe tusigala ku chintu ekitali
4: in fact ebikolirwamu mu murumbe biba bingi nebikolirwa mu nsisire gulo li muri onaliyo ndaka in fact biba bingi nyonyonyo biba bingi
21: nebe bintu ebityo byonna byetaga kola ki
4: kugira oddala
21: wabo gambi kusilamu kasilamu Oshagende wenogweyo.
4: Okay. Omanyini olaba nedda abantu olaba basajja banyinimu tebayagalanga bakazi babo kufumbirwa era nga bwafa bamuzika omiryango wenyini mu mwoli kale balaba omusajja omulala wanaayita ayingira enju
21: Sajja ba nefujjabo eryo lyalinga fujjo
4: kale gasuja agutu
21: byabagaba
4: okay no. Katukusabire mukuru isima ebaka ate isima ebaka eburamu ayo nayo ndiye wajude sige masira gogo nangali eyo ndoza kale kati ono ono wagamba ntise kansaba kumpa ku magezi omuddu yandaganyiza okumpoowa buli kimu kyonna ne kiggwa n'endowooza nti ajja bunaku abadda nnimba yagaana ate ng'omutima gwange gwamusiima n'agutwalira ddala naye buli lwakuba essimu sitazikwata bwagenda zikwata oluvannyuma amuga nti nze nabadde muazikaali azikaali wazimazeemu mwaka meka omukyala aga nti yesu tulagendye okuba omutima gwonna gwagaana gwagaanira ku musajja
21: Naam, lwaki yefumbiza. Omukyala takkirizibwa kwefumbiza. Just kyalina okukola ayogereko n'aba ne imam. Bayita omusajja oyo. Okyegedde. Ayogereko ne imam bayita omusajja oyo. Ajja babulira ekituufu lwaki tajja mu mukima. Ayinza okuba nga talina busobozi. Okyegedde. Ayinza okuba nga teyayagala mukyala
4: n'amugamba.
21: Mwebyo byonna byonna. Naye kati abitegeera atya akwatagane ne imam oba afuneyo omuntu omukulu oba taata we oba muganda we basinkana omuvubuka oyo boogeremuko naye ye okwetwalayo ajja kuba ekisokera ddala kyakoze si kya mu busiraamu kubanga yeefumbiza ekyokubiri ajja kuba yekakkanyiza fankihuhunna biizini ahlihinna Naam.
4: Okay. Naye ate Sheikh okusinze wakubadde babibuuza bino ne batogera mazima. Nomala abakyala bano mu bigambo obugambo tebatera genda nnyo na mutima kugwerayo. Era oluusi batera kubeera mu kusooka kukola mu bikyamu. Kati omutima oli n'agutwala. Kati mati yeekubye. Kubera omuntu gw'ogambye bwe nti njya kuwasaba ekitoyinza gandi kansibe ngugu yange ngendeyo batu kokuba nga balina we baatuuka
21: omuvubuka kyobanga ali mu tauba nandi kati obuzibu oluusi bawala baffe bakola nti ebiseera ebisinga ffe abasajja
2: to echi to forcing okuwasa obuyagala kulaba mukyalo newo marumura mu haramu echi ku forcing omuwasa
15: tewali
2: kibate chakola chi
15: tichichaliwo
2: tichichaliwo katoyinza nokwesanga nga ino bumogo gwe botamanyi omusajja no muunyira bubi osegede oba muri mukaru ebyo byonna byonna bizura
15: yes nga maze kuba nawe
2: negatiwo marumu obo muwasiza buwasa newo bizura otoba na chintu
15: yes.
2: Allah ngeredi hey. Sina chakora chinti
15: ngude mugapu ngokenda maso na kufumbo
2: kakoleswa buru kasama hey. Nyo kuoze ngoe kasama hey. Nyo fumba
15: gendo kula biya unga biyo baby ngazara ngo fumbo unyu era
2: hey. Nega tiwari abani option yoku vili kari aba wala tebefura ba wansi
15: yes
2: yoyo yambu lilo msajja oruzi nga value maso ge
15: na singaba nyina femwali mchimanyi singechi gambo no mchukozi sanyonga temu na fumbiru na yu msajje mikisajyo najiba jigenzi
2: chitofu chitofu
15: yeah. So kati ndoze chumuchitege deba njina fe mgezenga kuku gamba no male kutuki la daladala mbufumbo onagama anti asaba shekhe kumuyamba kona ye nerubi ya kuyamba binji obwagazi bwamu linya paka kumutwe agamba nti obwagazi ngezezaako okukola bashekhe bebatugamba okusiiba byonna byagaana kati nga otanti basigazza emu ku bbiri either kwenda obakola masturbation kati agalako kimu ku byonna kiriwo ekisinga obunene kyabaazi nakiri alege akoleka ekitonotono kuba atasobola kubaawo
2: byonna tabaako kyakola okujjako afuna abamuyamba kawase ayambagane ne aba family ye baba ngati bayina busobozi ayambagane ne baganda ba basilamu fenda basinga abantu yamba ko mukwasa
15: yes
2: ochegende ate waru hadithi na biganti salasun haqqun ala allah aunihim na biganti anti abantu ba miundi esatu chika kata katondo kuba yamba al mutazawwij alladhi yuridu al afaf omuntu awasanga anonya kumansaza ochegende kati ya yae wangebu wanzi ni ya tinonya mukazi ni waba ine mitwaro kumi agena muwasa wawoshakidi akwataganini ni haba silamu bamuyambi kuku nchongeo na yei tata kuatagari makubo mabi wawoshakidi hechoku bili nti abavubuka abamu uruse chibale meso kuwasa yesi bakuba wala be Kampala ni Allah antifa mshufi manakibi ha tambu lako mpuyi zensi sasa tulakubigere genda ke busoga hoja sanga ngo wasezo omukazi ku mitwala abiri
15: yes
2: ngate family ojele seri hape
15: osege nabono kuyamba kubaliza
2: ndino bora gwa kuade mulunji kubanga bakaza abasoga balunji osege de obotambula ko genda ko genda ko mbatoro ne katigoza bakazi bambuze sina busobozi nenga bakazi tebanna kubula gese tundu mowangalira abamu babeyi ati soko vemuko
15: okay
2: toyigamize mibi bano mu Afrika yimo kubirunje Allah byacha tuwadde kutugondeza bufumbo
15: yes
2: kubanga ferimba warabu nga wogamba omwarabu ntina bakazi babiri aita ne banne aita ne banne
15: bajewa kutunuli
2: bajewa kutunuli
15: balapo mtu aina bakazi abana
2: bakwe uunya kubanga feri omukazi okuwasa e Saudi omusajja okuwasaba myaka ngana abasinga okuwasaba myaka ngana n'okudda waggulu ekyo kino emyaka anoonya mahali
15: waliwo n'ebitongole ebiyambako ne ku mahali
2: naam kubanga mahali
15: gabbeeyi
2: omukazi inasooka mwamba za goldi
15: Allah
2: necklace ya goldi buli kimu katono nemutuuka ku mmeeza ya mahali oyinza okuwasa omukazi obukadde bitaano okuwasa mu Saudi
15: Allah
2: bitaano n'okudda waggulu nekatifi wane wafe bamukuwera ne kumahara hey. Yebanja oshege dikati lwacho tuga masturbation ngoli mu Afrika allo gina mugambaje kadiso yambagana
15: okay
2: ne aba familia yo wabanga tewasa kuyamba istain bi ikhwani kamila muslimin
15: yes genda ku muzikiti
2: osali dawa obo sara imamu huyo ali mubulire ensonga emwenti embera je ndi muntu useno nogena ku masturbation imamu ngaye
15: ah bali nafsitukiramu
2: haina situkiramu
15: Kasubana kugambira awo abantu kubanga banji nnyo abana abo bwala batwecha ku muzikiti awo nga baagala obufumbo.
2: Kati obuzibu bwonna bwonna nti alayika awangala yekka. Osegedde. Nga ne ku muzikiti si musaze wa jama ky'obulaba nga ali mu bulamu obuli isolated. Osegedde. Kati tabikola ebyo masturbation mbi mu busiraamu.
15: Ajja na
2: kutu. Homely foroji.

0: effects singa makumi abiri.
1: Yes.
0: Mukoso omuntu.
1: Atebe jamu kabi akisera chinene.
0: Ati so, ogomze togugura.
1: Okay.
0: Gendi wa imamu. Okwatagane naye ogenda funa omukazi.
1: Okay.
0: Inshallah.
1: Tenkwe bunyiriza mu mpozi. Ugeze n'obalagirira busoga buyo tolo. Lwaki tebasindise butambale wofe? Edde butambale omuntu yasomanga busomi aya ya kulali. Ngati gwe nkuwadde mwana wange.
0: Nanti butambala edda si yeno.
1: Era butambala uli asese.
0: Butambala gye bagamba nga teva muto.
1: Teva muto.
0: Ali abato bavaayo. Ngati butambala edda si yakati. Wano mu Buganda wona unokuwasa kwa bei.
1: Mu Buganda.
0: Kwa bei Sheikh. Nani kati gola wangu kutari kwa bei. Naye omwala kusaba kakadde ka mahari. Tata na kusaba
1: omutwalo.
0: Omutwalo gwa tata kakadde buna.
1: Ebaluwa ya mama.
0: Aha, nogena ne wasenga.
1: Ne ya omuko.
0: Notwala ne bintu fuso namba. Kati gora soko gate musende zobo.
1: Kazi ziba nyingi.
0: Na yu mswahili ya ugamba mpobu kade busatu. Omarumu mpobu kade busatu gigaba mahali kwe kuba bulichimu.
1: Na mgena bi intipiri simpo nga waka sinia ya mchere nga mulia.
0: Ania sinzo kwa angu hizi.
1: Of course, ila uli oba ya angu hirisa.
0: Kati. Chufa agambi ndi wanumu bugando kuwasa kwa be.
1: Na inge la baadhi ba geza huko nyama ntoko ba gamba na kwe tutumirikia ba la ba genzi na kwe wala ni moto kwa mu bondi mbate keyo ba zimbenti uropa ni kundi ya kula batu kika ni bakalu ubiriza nyama wasa
0: aliyo na abalala nila abantu wa kule mba gezo wezi chyo biyakula bila kwa bibiri abantu.
1: Yes.
0: Waliyo oli ngaba pangi sente echo zijja ho kibalekera boka saba jane kirolega ko zili abantu bazira bako eba manje baziwesa kati abubunga gwe muri mugwawe bapangi sente muri munabe motoka ababondi ngajikuwa no waganti omwaro muwadde amare ga motoka ne bajichimenja kati binabye bisinzo kuono na kifana
1: nyo. Yes. Yes.
0: Kati abavubuka ne batya nabazadde ne bafuna omululu ogwe bintu kati abavubuka batone amalizanga abambageze masturbation abala bagenze mu bisiyaga abala bakutte bukwasi bakaza ala bagula bamalaya kwa malaya abala isi.
1: Yeah.
0: Kati eyo no yonna ola bantu kono ne kwa society kati ya twedde ko ngaffe.
1: Okay.
0: Toina sente zo sawa kujja mwana wo
1: toina tolina
0: omukono gwe gwa mmeka
1: atoli
0: okuguruba kuwe mu mmeka ato omutwe kati oli sangoli ngali mukubage ininga ninga atunda nyanya teri asora kuwa musende. Sente zetu teka mubana nyingi
1: okusende. Yes.
0: Nyingi Sheikh. Kuva ddala nga owasa mama wali mumuteka. Paka w'omukuza n'amala university. Sente nyingi.
1: Sente nyingi.
0: Kyanga abazadde abagezi yatunulira musajja ky'obuvunaanyiza. Asobola okwongeza yo mwana wa ngono. Nze mutusiza wano. Musajja kigwa soro wangala naye. Basobola okugenda ku level dake y'obulamu.
1: Okay.
0: Naam.
1: Tuyanza nyo tuyanza ke program buza imam unabuza ndi sheikh okusali la muvesiti kula mulwa kutia eswale tuka uba
0: naam eswale tuka kubanga minshurut sihati sala satiru la aura wa auratu rajul ma baina rukba surra wa rukba mugurombo rombo weswale kutuka kubika buwelele adu buwelele wa musajja muswala wakati we kundi na mavivi kati vesti ebikira ddala mchegede echo kubiri abagana omuntu osali ya mu vesti baga anti nabbi yagana omuntu okusala nga ebigabiga biri bweru naye hadithi baba ajitegera ubi mchegede naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalli ar-rajul wa laysa ala atiqihi minhu shay nabbi yagana omuntu okusala nga kuibegabiga tekuliko chikutte murugoyi kati hadithi unabi yali agenderamu inkishafi la aura buliwezi ngiro rugoye nga teruwa niridwa chibega bega wanguruwa kugwa uwelele bukorechi
1: bulabike
0: chubanga ya gamba nga rukwati de wano
1: eno mwamega wensingu
0: ula kahai ati subiani nga ula umano mtuwa mazo munaza pa mama vaine gijiwa mzingamu
1: ni masibene mabega
0: kati onewe akura movement zichate rusobora kugwa echo kubila abachi gana vese mbese nsa mtito soa agenda kubuko ngoli muvesti kati ilwacho agenda masoga Allah ngoli muvesti kati mkubwa nukula amateka geswala sige amateka

0: pengemperiti sa radio yang ngansi palafan
1: 107.9
0: no kurucha pungiro kutosa kemperi sa yomorembe kukukole the production studios uyakala kukotrakara unko radio kalangu ka tv uyakala malubozi kukosibwa mudocumentary oina program uli afezo uyakala kurikodinga kuranio namba uyakala malubozi kamuzanyo ubakalangu kakuchisindaro sound effects uyakala kurikodinga program uyakala malubozi ka trailer ya film uina malubozi agenja uruguetaga jangu kupal productions kuba kusimu kunoti musambu noti emu ana mutano chinana mubiri kumina muenda oba plus 256 bibidi chenda mubiri mkaga musambu kumina emu pala FM productions tugezi kulero
2: abana na abazukuru mwena Halo FM.
3: In an age of advanced technology.
4: Kumusa mkatonyeze mwenda.
5: Kula lyo muntu wa bulijjo.
0: Mubule mu bwensi. Tufuna okusomozebwa.
6: Away!
0: Binji bitu nyigiriza, ibitu elarigiriza, ibitu susa ngate tuwebase. Uruwebirwande, ibitu teka kubunkenke.
7: Njaga na mkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga mkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu nga buo ugere chigambo chimu, na yesi manyobu tufu wacho. Nga baga amba, nti okurwala sukari, wachini urwala sirimu. Wallahi inga beba ngamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Urwala sirimu, yu nyoku dagala. No wanga alaba, mtu wanga demia kapini, na yesu kari agendo kuta wado wangade nga kutude kebitundu na akachika kasena kuzino epigiri biyangibi naonze gula banda kuba ngu mpira ilaba mkuba obiwa inzo kuburi ya wetu asuma na bebu gembe guri joku nkwata programu ngeenda kuburi ya chenda kule bebu gembe ngeenda kuburi ya chenda kule sudani mpira nga nsume sudani nga bigiri vino vye visamba ni wallahi katila babibi ni biyagala kutuka kebira la biyaku tuka kuda
6: away
0: Senako ngatukuboza bukuli butia mukwano ngatutiraga tulambula kubolwa diva fe ngabatuitiramu program bukuli butia mukwano okufu ku Monday paka Friday so bidi chikundu paka kusawa satu ezo kumacha program bukuli butia no mulongo uweswa

0: gandagamba. Gandagamba. Nkyo mukadde akwatiza ku mmere ye. Kumi mu musanvu katonyeze mwenda ekwatidda woli. Katijuulirize.
1: Akalimi ka leediyo yo we kaggweerayo.
2: Yoyongeza.
3: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Owekitiibwa omukkiriza, tukyali ku nsonga enkulu, nsonga ya nzikiriza, naye nkutegeezaako owekitiibwa nti sitaani terina kintu kyeteekako kaweefube okubeera nga ekulwanyisa mukyo okusinga enzikiriza esobola okugumiikiriza ku bisigadde. Naye enzikiriza eteekayo amaanyi gonna g'erinako obusobozi okubeera ng'ekukuumira mu nzikiriza embi. Ekyo kiri bwe kityo olw'ensonga nti ekimanyi nti singa oba n'obukendeevu mu bisigadde ng'enzikiriza ntuufu, oba togenda kubeera nayo mu muliro. Wabula ne bw'obonerezebwa ojja kuggibwayo oyingire ejjana. Emanyi bulungi nnyo nti ekintu ekikufuula munnaayo mu kuzikirira ebbanga lyonna y'enzikiriza embi. Era bwekulaba ng'oli mu luzuukufu zuukufu esobolera ddala n'okuwa endasi mu kukola emirimu ng'ogikolera ku nzikiriza embi. Ekuumire firingi nti oli munnaddiini gwate atayitibwako sala, gwate atayitibwako kusiiba, gwate asaddaako ennyo, gwate agende e Makka. Ekuumire firingi eyo nti okyali munnaddiini kale wadde olina obukendeevu wano na wali. Songa munnange, obukendeevu obw'enzikiriza si bukendeevu obwa bulijjo. Obukendeevu obw'enzikiriza bugenda kuteekesa mu muliro obugenderevu n'obugenderevu, wala iyadhu billah. Saate obukendeevu buno obusigadde Allah asobola okusonyiwa, ne bw'aba takusonyiye n'akubonereza akuggyayo n'akuyingiza ejjana n'owunzika ng'oli mbaddu ab'ejjana. Nga bwe yagamba Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tasonyiwa kumugattako, naye ate obukendeevu obusigadde Allah asobola obusonyiwa gw'ayagadde tabaraka wa ta'ala. Wano njagalawo ki owekitiibwa omukkiriza? Njagalawo okulabula nti obukyayi obwo n'okwokyebwa okuyitirivu kw'owulira mu kifuba nga twogera ku nsonga z'enzikiriza, n'owulira ng'ebigambo ebinene ebireeta amangi jimbi, ogamanya amangi jimbi, wali oliddeko ekitunda ekito n'owulira ng'amannyo gonna gasanyaladde ng'amatama gonna galimu obuntu obudduka obukufumitafumita, oba ekiyembe ekito oba ekintu kyonna ekibaalaalanga enniimu, oba kisula n'ebifaanako bwe bityo. Aiwa, ago nno ge mangi jimbi. Abantu bangi bafuna amangi jimbi nga bawuliriza enzikiriza, nga buli kigambo bawulira kinene, buli kigambo kizito, buli kigambo kya ntiisa, buli kigambo kijjudde omutawaana, buli kigambo wama dhalika illa makiru shaitan. Munange chimanyenti ezo nkweza sitani ye kuraga anti chinene nyo kuraga nchobu samize bukafiri ero omuntu abufiraka agenda muliro. Beranga oli attentive muganda wange, obu bukyayi bwolina mukuwuliriza enzikiriza noberanga olina endasi mukuwuliriza irimu esigadde eyeswala eya okuyunga oluganda eya okwabazadde ebitiibwa neirimu endala efaanaganako bwetyo ate ng'olina obukyayi ku irimu erimu wa important okusinga kaawo ey'omugaso okusinga kweyo nga ye irimu yenzikiriza ekufuula omusiraamu agenda okuganyulwa mu kuyunga oluganda, agenda okuganyulwa mu kuyisa obulungi omuliraano, agenda okuganyulwa mu kuyisa obulungi abazadde, agenda okuganyulwa mu bintu bingi byokola mu ddiini yo. Nosingananga eyo irimu buli w'ogiwuliriza omutima gwenyola nodduka emisinde n'okyusa sitenseni nja kukomawo ngaawo bamaliriza. Munnange beeranga omanya nti hatha makiru shaitan a'azamu ma tata'allamuhu fi hatha ddin al aqida. Ekintu ekisingira ddala okubeera ekyebbeeyi mu ebyo by'oyiga mu ddiini yo ey'obusiraamu yenzikiriza. Yenzikiriza osobole okubeera nga olimu abo abasaala ebikkirizibwa, abasiiba ebikkirizibwa, abasaddaaka ebikkirizibwa, obirimu abo abalina omugabo kujja nafa wallahi lladhi la ilaha ghayruh, mbalayirira Allah atalina kisinzibwa mu butuufu okujjako ye. Tajidu kathiran minan nas yusalluna hum mushrikuna kuffar wa yasumuna hum mushrikuna kuffar wa yatasaddaquna hum mushrikuna kuffar wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa indahum minal birri wassila wa hum kuffar. Usanga abantu nga balina emirimu mingi gye bakola mu ddiini yaabwe naye ng'emirimu egyo bagikolera ku nzikiriza ya kikaafu, bakyayalula abalongo, bakyabya ennyimbe, bakyasamira enju ekyalimu bino na biri, tasobola kuyira wansi wa kitanda freely, ayira yeegendereza. Kiki wali amagiraasa agaatika nedda, wali ekibbo ky'abalongo. Subhanallah makaga haji, subhanallah makaga hajati, makaga swaba, makaga yahi, wansi w'ekitanda nga wali ekibbo ky'abalongo. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Musiba ogwetaaga okubagiza nnyini gwo okusinga bwakubagizibwa ng'afiiriddwa omwagalwa we, kubanga mautu ddiini huwa haqiqatu almaut, okufa kw'eddiini kwe kufa okwannamaddala. Amma mautu labidan, okufa kw'emibiri okwo kusobola okubeera rectified olwaleero omuntu akufaako enkya Allah n'abazuukiza nimubeera wamu, imma fil khayri aw fi shar, nga muli ku bulungi obanga muli ku bubi, naye nga yojja musinkana ojja kumulabako abeerawo wakuddawo ayaga atayagala. Zaama alladhina kafaru an lan yub'athu, bakileyiningaabo abakafuulira Allah nti bagenda kuzuukizibwa. Qul bala wa rabbi latub'athunna, Allah naga nidda bagambe musaaga mulimba bambi muteekeddwa okuddisibwawo. Thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allahi yasir, Allah babuulire bye mwakolanga ekyeri Allah kyangu nnyo. Okubazaawo nga mwaliwo laisi nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala eyabatandikawo nga temwaliwo. Kale munnange mwannyinaze omulungi, gumiikirizisa omutima gwo otegeere enzikiriza entuufu, obeere masituura nga haqiqa, oli masituura omukyalo omusiraamu Obere Sulaimani nga hakika Uli Sulaimani omusilamu Si Sulaimani omusamize Omushiriku Atebe demu omulido jahannam Wabi isa almasir Wabi isa alqarar Wabi isa almihad Wabuda obere nga yigwe Sulaimani Alimu laini ya Nabi Sulaiman Nabi yu tawhid Nabi yu iyanyiga enyo Nga hudhud Efurungu Nga yu walivunula Abaganda Limugambye Ti inni wajadtu muraatan Tamlikuhum Wa utiat min kulli shayin Walaha arushun azim Wajadtuha وقومها يسجدون للشمس من دون الله سانزو مچالا نابانتو بي باكولين بلا نبفن نميرين جوبا نباركو الله الله يسجدو لله واجت بفن نمير الله فرونغو لنيف سليمان اگا بويتشتو بيشيري Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. Abangi muulire. Ngenda kubale etere jela kibala lakum biha. Limutalina kubu sobozi. Mwagaro kuona. Ituni muslimin. Mujenga muliba silamu. Mujenga temusi nza anjuba. Mujye. Nga temuliba shiriku. Temuliba nabi abu wangwa. Uruwale rogwe Sulaiman. Iri nyeri walijia kwani kuna bioyo Wachi bari kutuma wana bioyo Chijia chitio kubanga yigwesula limu iliz Audhu billa Chijia chitio kubanga yigwesula Asala abana bo emisale Atade ilizi mubana Alinobu liwa kwe mondo mumane pass Atundo mudara Ogo guliko Ebisoso onko biyama kovu ebyensundo ebyembarabi emindi ezemi mweminji nebirala bingi ebyekishiriko ebisanyizawo edini yabantu rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas mulezi wange amasana mugano rubarono shiriki hoyo adlalna kathiran minan nas azikiriza abantu banji Bwatu Nabi Ibrahim buyagamba taasufan taalluman mutaalliman ngajjudde obulumi obuyitirivu araba ingiri abantu bije bazikirira rabbi mulezi wange innahunna adlalna kathiran minan nas abantu bange ngaba gwawo ngaba fa bagenda muliro ay Allah Nkusabu nyweze kutawahidi wajunubuni wabaniya anabuda al-asna. Untaa senzi na abana wangupira watu senzi ama sana murabbi umulizu wangi. Inna hunna adhulalna kathira minal nas. Nashtaki ila Allah. Nafeturopa. Enna kujatulina kumitima. Kujiropeli Allah. Bannanga abasamize. Bannangi rubali. Bannangi shiriki. Bannangi biobu wangu. Adhulalna kathira minal nas. Bibu zizaba antu banji

na no retember wa fe eh nebo wanga alida mu kibululu mu kizikiza wala iyadhu billah kali no munnange lajanira Allah ayanjuruze ekifuba kyo kiberenga kigulumiza amazima otegere munnange nti ebyobuwangwa ebyo byolaba byolaba ebyo abantu byebatambulizaamu obulamu bwabwe diini yennyini nga bw'olaba obukatoliki nga bw'olaba obukristaayo nga bw'olaba obulokole nga bw'olaba obuyudaaya nga bw'olaba obuhindu nga bw'olaba buddhism nga bw'olaba amadiini amangi agali mu nsi mu madiini ago mwe muli eddiini y'abannabyabuwangwa bannabyamisambwa si identity yaffe ng'abaganda nze ndi muganda gwe tuli muganda toyina gy'ova tolina ani yagamba nti okuba ne gyenva nina okubeera nga ndi musamize ng'omu ku banene mu ggwanga gwe twalaba emabegakaawo ng'alina akasozi gy'ava eyo waggulu eyo mu biyinja baasooka n'omulaga nga ayambuka ayingira empuku ayingira obuntuntu ayingira kakati ne bamukwata ate ng'afulumayo mu kifo kyonna kiryawo kitiisatiisa munnamawulire n'amutunuzaamu kamera n'amukwasa akaze naga ti oyogera ki ku mbeera kati abantu totya kyoyinza okufuna omutawaana mu byobufuzi byo ng'abantu balaba olinamu embeera z'ekisamize naatulika n'aseka naakuba akakule ali confident constituency yonna eri ku busidoliko yasidolika ana talina gyava ana talina gyava buli muntu alina gyava osamira lwakuba nti olina gyova wovaawa ki ekiriyo ani ekikusomesa Allah yakikulagirira oba kabona kabona yakijjawa am atainahum kitaba min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma balina ekitabo Allah kyabassaako nti omuntu waba alina gy'ava atekeddwa okusamirirayo ani yagamba nti okuba omuntu nti olina gy'ova oba okuba nti oli musoga oba okuba nti oli muganda oba okuba nti oli mugeso nti olina kubeera musamize weerabire yakutonda oyawukane ku yakutonda weegaane yakutonda eyatonda enjuba ekumulisa n'oluŋŋama eri emigaso gyo n'atonda enkuba eyo Allah gy'atonyesa n'ofuna ebyokulya n'onywa ku mata ensolo zo nezifuna ekyokulya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun rabbi innahunna adlalna kathiran minannas abantu bazikiridde bangi olwa shiriki bangi bali ku mirimu balowooza nti tebasobola kubeera na mirimu egyo negigenderera okujjawo nga bakoze shiriki wallahi ne bakola shiriki ne bafiirwa eddiini era ne bawunzika nga emirimu egyo tebagibaddeeko bugenderevu na bugenderevu ne bawunzika nga bagivuddeko babagoba ku mirimu emisana n'ekiro ne bamugoba n'eyirizi ye ne bamugoba n'eddagala lye lyasimba lye yakola ati ne bamugoba ne bamugoba n'abeera ng'afiiridwa eddiini afiiridwa n'edduniya kale munnange omulungi ow'ekitiibwa wuliriza ensonga eno ekitabo kino omulimu gwakyo kutaggululira ebikoligo ebyo bye baakudyekadyeka nabyo okujustifyinga okusamira bakulage nti kiri nnomo kya bulijjo bal abamu bakiteekamu n'ekifaananyi nti kyatteeka obeerawo otya obeerawo otya ggwe nga teweefaako nga teweekola omuntu abeerera waawo omuntu abeerawo ee olina kubeera musamize olina kubeera mushiriku olina okubeera ngaogendako mukyalo olina okuba nga olina byowonga olina okuba nga olina okuba olina rabbi innahunna adlalna kathiira minannas kale ensonga zino genda mu maaso n'okuziwuliriza n'omutima ogwagala okwegasa n'okwenunula munnange nkugamba ekigambo kino kiwulirize nsaba Allah akiteekemu omukisa eri obulamu gwo manya nti gwe anunula essanyu lyo ate gwe abbika essanyu lyo gwe anunula omwoyo gwo ate gwe abbika omwoyo gwo

0: Deyabana nungi, atenga tutumbula, no kuzimba ebitone by'abaana, nga tuyita mu byemizannyo, kusana okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained, nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gulugulu, nga tuyina CCTV cameras ne solar system, okuwandiika abaana kugenda mu maaso, okuva ku nasale paka P6. Tasinimu Junior School, tusange ensangi manja ku Masaka Road, kukuba eridde uloba. Essimu 0200-998-939, oba ku 0700 2 9 3 8 oba ku website www.tasnimjunior.com.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsoko kwebaza Allah olw'okunkaka okujja wano. Kigambo ekyo abanaagala kitegeera mujja kukitegeera, naye mu butuufu Allah yatukase okujja wano era tumwebaza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Omanyi buli lw'oba tolina nnyo kusoomoozebwa ng'omuntu oba gy'owangaalira, kutandika okulowooza nti byonna biyinza okuba byaggwayo. Siri muntu alowooza nti okumanya kukomaawo, naye kituufu tuli basanyufu. Kati nga bwe mpulira this is marital counseling, nga ngamba ate kati nzizi mu myaka 15 simuvumanga kaajulira nti ya Allah, sisi tulanga ku ddoboozi gyali ne muvuma oba nenkola ki? Kati nga siraba nnyo, why are we going to solve? Tugenda kutereeza ki? Naye Allah yayawukana. Kyova olaba bw'otegeera ebitendo bye omwebaza, era nebaza Allah olw'okutuleeta wano. Ekyokubiri, nebaza Allah okumpa omukisa okukola daawa nga siri mu masi. Abantu tumanyi nti daawa olina kubeera mimbali, naye ng'ate nze mu bintu ebinsanyusa ekimu ku byo kyekyo. Ebintu olusi bye tukola ku baana tubikola nga tugenderedde, ebimu ne tubikola nga tetugenderedde, naye mbadde musanyufu. Obwedda buli muntu lwaga nti mukyala kayondo ne mwami kayondo nga sinalaba yona kyetwakoze era nga ndaba nti neŋŋamba yi modokapo kuki. Naye nebaza Allah okumpa omukisa okukola dda. Nze nsomesa Makerere ku university, naye kye nasinga okwagala mu busomesa obwo era
2: olukati mu programu
3: obufumbo mwe tuyegera enkuzanyo y'abaana, okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo.
2: Ngikutuusibwako
0: Tasnim Junior School ensangi manja ly'essomero ery'ekyasa, omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding. Lisomesa eddiini n'oluzungu. Tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke. Endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo, kusana okubayigiriza okuwuga. Ebisulo byaffe biri self-contained, nga tuyina ne vani ezitambuza abaana. Ebyokwerinda biri gulugulu, nga tuyina CCTV cameras ne solar system, okuwandiika abaana kugenda mu maaso, okuva ku nasale paka P6. Tasnim Junior School, tusange ensangi manja ku Masaka Road, kukuba eridde uloba. Essimu 0200-998-939 oba ku 0700-298-939 oba ku website www.tasnimjunior.com.
3: Obufumbo y'endagaano ey'olubeerera eri wakati w'omwami n'omukyala, naye ng'ebeeramu ebisoomooza. Kati Pale FM, wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo, tukutuuseko programu Obufumbo mwe tuyegera enkuzanyo y'abaana, okugonjola ebizibu mu maka, okukuuma omukwano, okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo. Buli lwa Sande ssaawa 4 paka mukageze ekiro. Obufumbo wano ku 17:9 Pale FM,
2: ekkula ly'omuntu wa bulijjo.

0: All right. Chikumu sangu katanyizimu ila pale FM kutuli. Weba linyo kubangu chage na maso nguchatuli za tulimu programu ufumbo. Chari Kalunji ya Haya Msafa. Andi waruniseka Yusuf Mutimba. Kakati, watu genda kumusongo za fe. Elaba aba tuambu lide chukuyuza yuza mkwano ko.
1: Ani?
0: A doktor.
1: Doktor ome?
0: Namara.
1: Hey.
0: Sengendo.
1: Yes, sir.
0: Sibu, kwa mulonzo kwa kamishona wa ministry Ibi Obramu. Hey, nabi ingawo.
1: Hey, masho.
0: Hey.
1: Kamishona.
0: Hey.
1: Tanabi ingaba.
0: Tanabi ingaba.
1: Hey. Sibanga. Mabruku yake.
0: Hey.
1: Kwa mulonzo mabruku.
0: Hey.
1: Mabruku.
0: Mabruku.
1: Hey, uyo gundi sahabia wangi.
0: Sahabia wu.
1: Rabia
0: wu nakani.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Chuma sanida.
0: Asanide.
1: Asanide.
0: Asanide.
1: Wabula juzi. Abantu bagamba. Chigambo cha chokwa njura.
0: Tuwachu kila ku.
1: Abantu bagamba. Tituwachi itakuru ungu ko.
0: Echo kutereza mbiyo kwa njula.
1: Atuwa tereza mbiyo kwa njula.
0: Aba
1: njula ni aba njubwa.
0: Andi katifu, chitu yine chizibuchili chimuwa. Boto wali kachipuwa chijako. Ti aba siramu, mwagala nyoko pebibi.
1: Aba siramu.
0: Aba siramu, kange. Njigire mba siramu bimanyi.
1: Hati beba antubo.
0: Beba antubo ange. Kuwanga, wiki ni njini. Nabadde ne mukadde wange naye yabadde mbalira nanga nti wanti yagaga nti embaga ya miliyoni bisatu naye nga miliyoni bisatu za musaawezi
1: si nyingi
0: saa
1: satu si nyingi omuntu okumala kumukola
0: esaawezi
1: aba mukwano ogwo
0: naye nga gwe bakolera emiliyoni embaga ya miliyoni bisatu acha apangisa. Amani mugajja waba filika mwabasira.
1: Amagezi agosimanya. Amagezi.
0: Magezi. Akasundi ebisatu muntu mutawala tumusaba timu mwa milioni 10 mwa 5.
1: Anti gwe mutima omubije baziwa. Kwitu baddeko. Omuntu agano kuwe kintu olubuta kwagaliza. Omanyi wano walu embera. Erine mbatamivu hapo. Otami vaizo kugulia kureti ya pia na henge kauge na kusula njala. Na gama tukende tunyo emu. Nangu wali zimpate sente zangi. Abatami vwe mpuri ya mwogera. Ayandi tukende na utunyo ni watami irane vanyo na hengo na avana basu zenjala. Katembele yerine erine mpantu wafi abamu
0: oyaji na wachirete date akanti omugaga kutwala akanti we sima tugiye tujye mu kunaka ne kichemsana na kutwala ku 4 points 4 points ichemsana cha mpalo msamu na ana kumwenda ku 10 kakana ate gwe bakuwe 5 nyona bade ku mulufura wali kalero niyo kumanyi ngiri ya fungabu tujitayu ngiri ya kuhono yuko au meka uwe kakati ngeeta ano bojitu usawali ya waka bano baba tategede wajua yise
1: na mabajiri ya ni wiki
0: mabajiri ya wiki baga matika kisa pichina juro bayi
1: mabajiri ya wiki
0: mchitawa mga jira wano kakati nakula yu msamba tengo jiride
1: mzawalu ya omwe ya antu wala nabala kusaza uku Afrikana nanga ba tugende tulie ni tugenda tulie tugenda tukiria wansi wano ku restaurant ya gundi tagenda okumulaba twali abantu basatu ngo msaja asasule mitwala anda mu etano mboze ndi de 15 mukamba yee nuri 15 ninga susubi musanyu nanga ba benagero kubugamba geri gendi owe goma naga nawe jawo kopi we gomba amaru nanga kenda emerity yapo mera muna kambu kubanga najiri yange da mtu emitwaro 15 rwaki njiri yo mulundi go so
0: gara kwebaza mukwano go
1: ane
0: ambassador bumba
1: Isma.
0: Isma. Msajja mulungi. Manjika ni antuteka wa kuwa kukulengane. Mgayi isima. Enga umanjile nikola hivu hivu hivu. Naka kukwe seka. Kukwe.
1: Na panaki.
0: Mga wano si janga wunti ye katulaba.
1: Na ya abantu bagalize jibawa. Ate tulamulenga embera z'abantu. Labula ange embera z'abantu chef.
0: Utia.
1: Abantu wetubera nabo mikwano gyaffe abasinga obungi tubamanyi embera zaabwe. Ne ku lwaki omutwala mmere ya mitwalo kumi. Ng'okimanyi embera ze guzimuwe. Ogeri we twawukanidde awo.
0: Ande katuliwa azitoya saddaaka ye.
1: Ate saddaaka eyaki y'okuliisa.
0: Ey'okuliisa.
1: Na wano oba oliisizza.
0: Oyinza okwetama kondi.
1: Kawete. Negwe innamal a'malu.
0: Biniyati.
1: Teriyo muwandiisi wa hadisi yenna yenna bawagezi ba hadisi eyo hadisi gye baasookanga. Innamal a'malu abawandiisi bonna ba hadisi abasinga obungi. Ye hadisi esooka bitabo byabo. Innamal a'malu biniyati. Emirimu gyonna gyonna gikolebwa naki niyayo. Gubaba mpadde za kulya. Era niyo eno gy'olaba eno yeri tuyingiza omuliro
0: okuyingiza ejjana.
1: So
0: abantu bagamba nti nno emikolo gino naddala abasiraamu olwokuba luli mu pulogulaamu ya bufumbo mbadde wane mutowe Shafiki Babu Mafu nti omukolo gwonna osooka nga n'okwepimako nti ijabiya esalibiya zaago gy'oli nammwe gyemukoze eri abafumbo ofunamu ki kuba oli kigambi kyagambye nti nno baleeta omuyimbi nga wa miliyoni satu oba nnya ne bapangisa tenti ozimanyi zino zikabira wazira wagituweereza nokaa gino ino bibataddewo nabyo kati ezo miliyoni nsanvu mu ssaawa emu oli olugirawo ti ogati banaye abagole bagenza ngati gundi twagala kujjawo olinajjawo bibi
1: naye tuweerezayo bwakola ajijabiru mukodo wange oyo ye bwakola bwati wanzijukira twali mu Afrikana ku mwana oli mirungi eyasooka
0: okuwasa
1: Hakimu si yawasiza kati
0: yawasiza
1: naye birungi bebayimuka abantu bagira bwe bati agamba nti enze nti nja taata w'omwana kansooke nja kuwayo miliyoni ataano Hajjati Shamira naayimuka mwanyirazi naagane nze kuzaka meza nja kuwayo miliyoni abiri mu ttaano tuli mu Afrikana kubanga awo nze nakolaki nze nasomedde weggulawo omukolo naye abantu bagenda okugira awo abojo abooli akiiki andi amooti omuntu wafe oyo omuntu mulungi nze nja kuwayo miliyoni kumi tugenda okudda awo bwetuti nga tutolozeza miliyoni kikumi ataano niga azisobola ye embaga yonna Haji Jamili yonna agisobola ne just cooperation kubera abantu nga bali nga bali goni gabo ayi solidarity yomuntu nga yakwata lekati kalungi burahimu atusa kuwasa mu budget ya meka miliyoni binao kwanga ne ya mugisa Haji Jamili te yali yabina ukyagazakyo
0: tujyagutunakyo
1: walu abantu nga Allah yabasitula era nabagaggawaza awuli abetwogerako banene obanene ate obunene sibusose kati gojaga nti saadi bunu nabiya nga nabiya ataddeko omu aha oluganda wakati wabana abava emakka ne madina yali ayogera eri Abdurahman bunu aufu yamugamba ati yamugamba ti Abdurahman ofunye omukisa nabi wakutaddeko tusi wakuzanya ana aktharu lanswari mala bantu be madina wanabonabona zinagaggawamu kwegamba ekyomuntu okwemanya obugagga n'obukola okubeera nga agusobola gwe ate gwe atasobola si tokoppa ekyo Tuwanga abantu bano bako pako pa toko pecho nange ngenda gwe imba
0: ndi kwa abantu bano zogana ganti ya harwa kwa seka matimba ya
1: na ina taina
0: ya gena atashimu taina ya gwa kumpaga la kata chakula mkolo ichi uno
1: mse kwa gwa agazaji uwa gwa agazaji mse mkubu ulirira through experience jenjena tigumano mfuko lwalera ayo waga waga uri yakulu mkulu kwa milioni bina ugwa agazaji Naulia, ukwa gazachi milioni vina. Mzeasa ingamba denchi ya damu tu.
0: Hey.
1: Nalika ingeda kula kwa vina. Nibazi sona na kula kwa kuminatana. Hei, ya tuba nijogiru wako. Na inga nina chetadi seko. Nekati senti, ugenda kulimutuye na ina na kuisama wa maso. Nonya senti za.
0: Kakati kano, nakona kajimba corporate. Wagambi niseka mtimba. Waluo akantu akaliwo akatambulira mba corporate. Nti abantu babalabe hivyo mwofisa manene. Baga subiriza okubanti ya tibagambu wako. Kakati bantu banji abavundi deyo. Nenge vivavunziza ebiti wabino.
1: Abachala baba.
0: Abachala.
1: Etuge
0: abachala. Hakasi ni wakani wakani na ye, matu na kutia. Kino wakani wadu kujila na ye, wakani haa, onunga mwenene.
1: Ati chenda kwa.
0: Na futuli bantu, tunye nyole kika.
1: Bantu situ ganye, niye baari mkutegira.
0: Batia.
1: Mwa corporate wawwe. Ba evi afai wale mbitegira.
0: Bitia.
1: Na bi Khadija wialia mwagara, ya kula atia.
0: Hey.
1: Omukazi inangu ina umutubu ya gara. Wote kukubira u rasulu oba rasula.
0: Eh.
1: Yetu gendo gabe kalunji.
0: Eh.
1: Fatuma to mvuma ndire ko. Ayo jaga date uri ajja byayo gera.
0: Eh.
1: Gendo gabe kalunji. Nti mnandi mwegumba. Echo ti la ti la mana.
0: Tichiwa chigani.
1: Eh. Tichigani bwa. Naina mwemo, abantu ba wana teko mkupi uli dala dala wano machara wa Uganda wano.
0: Sentroia.
1: Hei. Omutu mwabangu ina sentezo. Kebitu yaga na ufumbiru wako nevigana. Uli mugame genda, omugene nonya. Naina alimoitazi.
0: Hei.
1: Uli. Bali ye sentezo na mbaka aliye sentezo. Nenga kutusiza kuchokora. Kwa wanga mitu bino. Bile vitu evyo kuagalana nukunonya bili na wasatwa wate kukuma wasitwa waya wasitwa liya wakati yao jana gani
0: wanga pamani sekute tagambi kaku na ujomu sanga
1: baga abika ku kwa wabandu wapata kuatana kuminyoro jam motoka baba kari ya bugulizi wano wana masika na baba kuma baini mundu weza buraka nga nona yochi woi no kunonya kwa wana mwete kake nye nkumera
0: ate nkumera zitia
1: zenyini ate abandu we mulimu ate teba jia kubaga
0: ate mwantishu chichizimu chiriwo ate teba jia
1: teba mijulu boba li mijulu abo ba MP siba ba because ba pama secretary tibajja kugaba na yego kenyini nyini ngo muntu gwe na yego kenyini nyini uri machu enough uri kubera ngo ina wo mubaka ugutu matigendo gambe gonde echo kiri na era muntu bayo kana to mukazi saja mukazi ya nego anyisiza na jamba saja abategera tunga uri musiru ebe babiyogera ho bakwanye bakwane awulira Nae na mbukere mwote kake nkomera mwichisoka ogena. Mwikira mwofisi na juza bukundi. Kati wala juza haka akapapura mbaze kukwana. Sekaruni. Bagoze.
0: Batia.
1: Bagoze mneisa.
0: Mwana tambula batia kati omuntu.
1: Kati nkugambi. Kati omuntu pama nisuki chenega mwamugambi.
0: Akula mu high court.
1: Akula mu high court.
0: Ano msidikali.
1: Klaka. Ani omujewa. Chiringa wa police. Wa traffic. Uzo kulaba mkazi wa traffic. Inga mulunji. Na inga taina musaji. Na wa traffic ya kwani kama uniform ye. Kati omutandi kewa.
0: Afande.
1: Alo, chine chambaro chula ba, musango chikuwa ataku, kati bakutandike batia. nja kurikodinga bintu byayogera kubanga nzisi ebyo bintu obuli obugundi obuli bali babwengu bwe mwiteeka ku bwe bali bisiza naye mukole eki ate abo be muli nabo era tebajja bawasa mujja kubeera abo be muti kwogenda n'olaba omuntu nga mbutuufu alina ebisanyizo byonna ebibeera n'omusajja naye nga takola ki ekyokubiri mu byo abakyala abo abamungu basituddeko balina obuzibu
0: buzibu ki
1: obuzibu obuliwo shekalungi nabwo tubwogereko owulira bagenda ne balowooza nti obutonde bwe bakusitula embeera bwe kusitula obutonde buvaawo obutonde butya waliwo enneeyisa z'obutonde nti omukazi osigala oli mukyala owulira bw'oba ng'ofunye omusajja ne bw'oba gw'omusinza ssente kkiriza ebimu ogonda osobole okuwangaala ne gundi twabaleetera akagero wano kaali ka israeliyat saagala okatwali tisekaasomesa bunyonyi naye nga kaalimu ekyokuyiga nti ku mulembe gwa nuhu alaihi ssalaamu nga mungu amugambe teeka ebintu bibiri mu gundi mu lyato kati amaato amataba gagenda ne gakolaki ne gakkakkana naye yukaalu nga bwomanyi kaalimu byakuyiga sina butuufu bwaku nti enkoko enseera enkazi gye baateekamu seggwanga eno bwe yalinnya ku bisooto yeeganya okubeera yagitunuuliranga ngaerina ebisooto ebyali ebinyi nga teyagala nnyo okukola ki kugirinnya ku mugongo ejyagiddugaza seggwanga nedda wali nayo needigida ega nti kale ate munaye tunaakolaki fenna tuli nkoko naye ate eno nkoko fe ababiri abasigadde wankoko munnanga agaanyi bwe yabiika amagi gonna neegamaamira ennaku 21 gonna gonna gajja nga temuli mwana bwe yaddamu akangubangu bukekema bo bano kye babagamba nti ne bagivuunula nti ekekema ekigambo ekigamba nti haqqun haqqun haqqu seggwanga kyewayogera kyamazima kyamazima era enkoko neefuuka ssunna yaayo bweba etuuse mubiseera
0: byobwetaavu
1: bwokubiika amagi ne bogijja wali kumulira n'ogiteekawoli olusanga seggwanga tegitawaanya
0: ekkiriza
1: bukkirizi nega nti munnange akolaki ayewala awala empanga
0: abiika amasumba
1: kati nammwe mwenyirinyini mukkiriziganye nti ne bwemubeera mwakula mutya mulina ezimu tanazulaati ze mulina okubeera nga mukolaki mukakkanyaako muzo ng'okuwa abaami abo ebitiibwa ng'oba gwomusinza ssente muwe ekitiibwa kye ng'omwami wo owulira ng'omwami wo twakisomesaako jjuzi wano tuga ndi omuntu n'abeera awo yaguze emmotoka naguze emmotoka omwami we yakuvuga muva awaka mukifo ky'okumugamba nti oba ayiti sente z'amafuta zizino zino zikubeere mu nsawo gwokimanyi gwomusinza ssente era mugenda kutambula mwembe notuuka ku petrol station eri ebivubuka bino ebisibira empale
0: wasimeka maama ajja tuteke mumeka
1: ono nayimirira sibira no seve bulungi seve teke mumeka kubanga gwe tomanyi
0: programnosirikawo
1: ono nagamba nti nagamba omwana ali emabega mpa akasawo kanga ako bino bivuuka biteekamu amafuta bimanya nti ono dereva teekamu 10 awo tunulayo tatubba okiraba sebo kakali bukeera ku makya nga ono aweddemu amaanyi aweddemu amaanyi bwoba olina kasente nga naye bwazikwa ngaffe bwe tubeera nazo n'okukwata ssente nobuga nti 5 gaaga 2 gaago nawe lwaki tokwatayo ssente obuga nti naye mwe mulowooleza mu kintu kimu nze musajja mwe namuwa ssente ajja kukwana bwenga bakkwana gwe lwaki okitunuulira sengaffe n'abasajja bye baali batunuulira ebyo senga teri mukazi musajja gwagulira lugoye wadde ekizigo naye omusajja wabeera n'omukazi we n'amulongoosa n'abeera bulungi nnyo naye ng'abakwanyi bo nabo balindiridde naye kati mwe bemunaabeera nga mulina ssente awamu necho mkubela ne sende atende mtu ne mubela abasajja babuze tukiriziganya abasajja babuze fetuke enane olina akugani ino mwana wange noba nunya abavubuka bonna bonna teri yaku teri ya ina ijabia bonna baina salbia
0: arena aisabi sanzo tayi watu wali
1: kyaule na ye mujja kufuka nge kokeri mujja kubika nyama sumba kwa olwo kwetafu waliwa gapa ten nene wakati wa wasanja na wakazi na kuzina nene dara atajiraba yu ya ino musanja ni wabo ino musanja ina ujiraba ni ya ina atajiraba kashia wachiba nombi ni ya atajiri atamuline sawe umuno nyana kubula no mteka kaka kande kasete na abula guba kuletiranga nawe mbutufu tomu agara
0: kanjira nguma
1: mukulitira nga tumwagala nobeerawo kubanga beeronda kati nabo beeronda kazi nange saagala kikulukulu ekyo yeda seka kalungi ndeka ndeka ouli agati yebereje kalungi kakati abo ba corporate yabo bogamba banyo nyole nawe wagame nga kama zima.
0: Okay.
1: Timuve yeyu jimuli. Mm. Uli mkakane wano wasi. Impungu newe tumbire, tia teri ya bire.
0: Teri ya bire.
1: Ikako wano wasi, neyekolachi, nevera. Kati umula muzingo, umula muzingo, umula.
0: Mm.
1: Umula muzingo. Mm. Alipatie, goi, tseka, newe wakugambe kukuikiriza. Na mula mustai ikirizika.
0: Taizikirizika.
1: Kwa hanga ikiragino choche njini yewe chiri. Bakunona yewe bakunona yewe kusiba nukusiba. Kati kwa omutani kirewa. Omutani kire kushimali, kuyamini, janubi, omutani kire kuchi. Tu ina omutani kaa.
0: Nira gani, etu sigara tulibachara.
1: Anu musigara na yiku sange wa. Babu waba wade motoka yubi. Yowa dede dede dede. Omusange wa. Toyo uja kumsanga. Ye njiri ya ino kufayu. Mpona mpona na kakana. Mawuli ya? Najja na gana. Seka mkwa gala. Tijiri ya muguni.
0: Bahara.
1: Ito ya tijiri ya mugu haramu. Waga. Na wangu kutanika kusunda bintu. Bula bula bula. Na hiyo mnada mchala nijeri ya alu. Abaganda abanugula ababali nubwa nabi.
0: Mm.
1: Baga amba. Swabu echusa. Echiswabu echiswabu
0: echiswabu. Swabu echusa amazo. Nanao echuse
1: mvugo. Abato wa singe mvugo tebajibanyi. Mvugo chaba anga chinyaba chisima.
0: Chisima kumbi nechiswa.
1: Nechiswa.
0: Nga tu kwa tenswa.
1: Nga baku wa tenswa. Wabanga umumuli.
0: Waka ukuleta.
1: Waka. Wanga biuka bino, binyumirwa nyo mchi, omuliro. Kati bebya janga, nga bigwa mukanyaka no, kiba ite mfubo. Kati gubwa janga, tuwata wana, nga wayura, nga uyozi, ngoteka mchikuti ya ngotwala.
0: Nero kati mifurumide mu masa, gali uwasimi echi
1: inye.
0: Ojusa noda
1: kusaidi edala. Ojusa noda saidi edala.
0: Awali ya masa amanya agafurumide.
1: Agafurumia guli, agafurumia nswa. Usumuro kubeda u. Nego onobeda ku kumkole ili yete chusa mfubo. Uja kusangu mzibu wachi.
0: Wamanyi.
1: Kwa anga buliru naku. Bachara mwika mbabulili. Buliru naku. Wabawu abana abawala abatuso kufumbirwa.
0: Hey.
1: Atenga somo sibabiri. Kakati wogena mkatari kabu wako.
0: Mm.
1: Uja kudibira mwiri. Kwa watu uja kusumula competition. Wakati wawe. Na awe. Kati wa idara awe kwesa nila magizi.
0: Mm.
1: Usoro kuberanga obako guyikiriza bidinilla.
0: Okay.
1: Naam, shekarunji.
0: Yeah, tugende kusoza.
1: So watu just genda ko. Tuli konsonga ezivira ko obutabangu ko mu makaga fi. Muno ryo gwaita shekarunji. Twayogera ku kigambo mchala na ku bisimu. Ekigambo cyo kukowa. Wa routine. Ekigambo cyo kukowa. Omchara hii ya chituwala angi chukuzanya. Na yo kowa kunu na kukutabula amaka. Abasajja bakula emirimo. Ejenja ulo. Walo abasajja miskin. Ngabetika. Walo abasajja anga wa deriva. waruwa basajja nga basima waruwo enzizi zino ze basima
0: basima bakola emirimu gya amaanyi
1: bakola emirimu gya amaanyi naye abantu abo balina kye bayita almalal okukoowa okukoowa kuno adugu nswamit mulabe asirise ifatiku biziwaji naye ng'asattulula obufumbo bibutu in mpola mpola mu kasoobo okukoowa mulabe asirise ataggulula oba ayuzaayuza abafumbo bibutu in mpola mpola falinsan omuntu bitabiatihi malul mu bubumbwa bw'omuntu talinga motoka nti takoowa oba talinga ala oba makina mashini nti takola ki takoowa bitabiatihi mu bubumbwa bwe nga omuntu maluul mulimu ekigambo ky'okkoowa wa idha lam yujaddid azzawjan bwe baba tebazizza bujja abafumbo bano ababiri hayatahuma bulamu bwabwe weokusirani rutini ne bamenyawo oba ne bawummuza kuno okukola okuli rutini okwa buli ssaawa tatahawalu layam ila tikrali lmalal ennaku zino zemulaba zikyuka abantu ne babeera nga bafuna obukoowu obwa obudiringanye kyovalaba abantu abateekawo emirimu naddala mu gavumenti waliwo omuntu lwabeera off abasawo ngaabo nti mu wiiki akolamu ennaku bbiri inginiya olunaku gundi lwajja okubeerawo kubanga abantu bo abantu abateekawo amateeka ago bamanyi nti abantu bakoowa ng'abantu naye emirimu gyaffe gino gigiwakkaali nkolamu owino okola luddawa okola dde tudde waleero nkya wiiki neggwako n'oyingira omwaka nga temuliimu istirahan kuwummula kati obukoowu yuwallidu ragbatin fi taghyirin katatajalla fi khilafati mutakarira buzaala abantu okubeera nga bava ku nkola ne bakyukakyuka bwebava mu kukyukakyuka ne bafuna khilafatin mutakarira enjawukana ezidinganye bahthan an itharati mafquda nga banoonya obuufu obubuze litha nabwe kityo kwega baba banoonya ekibuze mu bulamu bwabwe nabwe kityo fa inna tajdida fi tafasili assagiratin lilhayati zawjiya yuaddu wiqayatun asasiya mina ashijar bwe kityo nno okuzza obujja mu bulamu bw'omuntu nabwe kibeera kintu kitono nnyo mu bulamu bw'abafumbo kibalibwa nga okutangira ensibuko y'okuyomba nti buli omuntu lwakola ennyo situganye abantu balina okukola naye okukola ennyo oku kwetaagamu okuwummula ate kubanga mu bubumbwa bw'omuntu akoowa omuntu akoowa sheri akoowa naye mu kukoowa oku omuntu waba akoola rutini nga tawummula ebiseera ebisinga afuna obuzibu ng'obuzibu obwo bweba okubeera nti ajja kuleeta enjawukana wakati w'abafumbo ababiri olw'ensonga nti buli kye bamugamba kajjaga nti nkooye sino tetwakinyonyola naye abantu bagaa ti n'obukoowu biki biki naawe kenyininyini ate omukyala oba omwami oteekwa okumanya munno omulimu gwakola bwakugaa ni nkooye osobole okubeera nti omanya nti akooye ensonga ey'obukoowu ebiseera ebisinga ereeta obutabanguko mu maka ensonga akatabanguko namba 9 adhurufu lmaaliya embeera oba ebiseera ebyebyenfuna ebyenfuna bino oba okusingira ddala sente laisa kullu shaiin fila hayati tichiri nti mali chebiona ulambuwa mwatu lakinahu unsurun muathirun na ye uluku wela tisiye yona ebyenfuna bine mali siye siye kamalabi yona ulambuwa mwatu na ya atira mpaji nkuru eviranga yamba iran mpaji nene nyumu kuyamba ukutebe nkeza obufumbo
0: nyo
1: obufumbo butali musente na bubu zibu tatuka ameti sente yekamalabi kubangu ujagati atu bagaga na ye abambu tebaina na bakazi Nicho, icho chize wabali. Icho chize wabali. Mutuwezo kubeda nisonga zindala. Na ya ufumbabo nogo nyuma. Ngo ya kala kubele nga bute venkede. Bute kwa ukubele nga buli mukasente. Asuubati ilmalia. Emita wana jasente jino juraba. Awele khilafu ala usulubili infak. Uwe nja ukana zino zuraba. Na dala mungeri yukura vidida. Baina albukhul wa tabdhir. Wakati wabu kudu nukuwayo.
0: Nukuwayo nukuruna.
1: Min abrad asbabi lkhilaf baina zawjain. Emuku nsonge nkuru ezide tenja ukwana. Mbi obutabangu kumusi muno. Manya mbufumba.
0: Maka.
1: كما أن الاختلاف على الحقوق المالية مثل النفقة أو المساهمة في المصاريف البيت قد يتحول إلى أن تكون مجاو كان إذا كان يجب أن تكون مجاو أو مساهمة أو كويتابة في مصاريف البيت مساسانيا يا وكا قد يتحول إلى نزعات Amika, chinza ato kuleta enkayana ezamanyu. Tuathiru ala thika tilmubadila, ngazisi mbye sila kuthika almutabadila. Kubiro uzo, buliomu ya wanjisiganya. Abantu, ala sabini mithali, robu uza nyosente zako la ziragawa.
0: Babu uza.
1: Uli ya, baku uza gomuami sende zoko la ziragawa. Kumanga machala, tibaja chibabu uza. Uwe, kuwa abu, ebyo kudamba ina vinji.
0: Awachala.
1: Anzo kuwe langa akula. Mungana imu na kuwa sinzo msala, sede zigirawa. Na wakati mamutu kukuza na atani kumusanjo yomulaba, tangulira rugoyi, tangulira chino, tangulira chino. Unaulirisa, ugendo kula banga na ibi musobedi. Mchala na itida wawo. Nyinga mafuna sendi. Tumujukira wero birizi.
0: Mujukira.
1: Kwa kamti ya kugenda kubukade musamu. Ni ya ganti wallahi.
0: Yaka.
1: Yaka sisora
0: mbukura. Mbukura kube simu. Atenga njikuwa South Africa.
1: Kakati, ebyawe, ikhtilafu lmali yeno jona. Nzibu nyo mubiyo mfumbo. Etabula nyo. Muta kwa kube ilanga, muina enkola. Tufu kumutambulizo obuchi obufumbo wa mwe na nalambia sente. Ama swari ifugano albeiti kusasanya kuno kwa waka.
0: Kwa waka.
1: Pui ebisana bisinga kuleta enyombo. Uwulira. Ima enyombo uruwabu kodo. Obe nyombo ngoria wae sente na hii sasanya umchala jazi sasanya amu. Nasia abuvunanyi zibwa. Nibireta chi?
0: Nyombo.
1: Nibireta nyombo. Wachumayi Sheikh Mustafa Yahya Kalunji.
0: Yesebo.
1: Oba Yahya Mustafa Kalunji.
0: Yesebo.
1: Awacharaba na basinga. Fuetukuli daka meza tekawade nyoka amani.
0: Tekawade ka amani.
1: Neka akati sengo gamba. Mchala no muguri ya ulichintu chona. Nuchireka wa. Nuchireta wa. Nogenda karero ino utika ulichintu chona. Nochireka nochireka rogara kuzemi ebintu bya wiki namba ochimanyi tate bisere bimwa kunyigira
0: era kugambira nawo
1: lufuka lutalo
0: abantu manyi plan yeje agenda kuira
1: ko lufuka lutalo
0: yeah
1: olova no gena noteka akabina ke motoka mukatale muteke ku mchino muteke ku mchino muteke ku mchino muteke ku mchino muteke ku mchino byonalo labangu obiguzi nova wakanga tulise wosente okibaye ni zaati nkayana ni mishaja rajo nokuyomba yomba kigenda ate maso
0: obalwachi
1: nange kibuza gwe anti kakati chakira kumachaba tulibayingira mu aya ya mugwe gati hubbuna albala hubban jamma abantu kati bonda bachara baffe bali after money esente zaingira mu DNA zaabwe abantu lwalero bonna abasinga obungi bonna bonna ebyo nebo bimukolera nobwa nti kola kiringa kukola kiringa kukola mukomugagga omugagga gwolabanga oyo mugagga ayina ebizimbe naye bw'atakola awuliranga obukyala bumuvuddeko nebamugamba tikati gwekera bukezi osoloze busoloza sente nga tokola owulira osoloze ku bizimbe byenina era akugamba shia nteeka okukola nobuuza okukola kiki mbuuza gwe ngaabalimu ennyo
0: kati
1: okukola kuki nyaba okusoma kwange kuno kwonna kuba abantu basoma bakole naye senga oli asomye doktura biki biki biki masters azirina afuna omusajja omugagga Yahya Mustafa Kalungi naamugamba nti wakarna fi buyutikunna ofuna sene meka tinze funa gavumenti ipe miliyoni musanvu tinze njakuwa kumi n'emu buli mwezi nomugagga tuula waka hasha lillahi tatuulawo
0: anti yolusi bagano ayinza otatuulawo wansonga bbiri consistency yaffe oba ey'abaami eba teri eba ebuusibwabuusibwa teba kugamba guaranteed teri guaranteed nga bagenda ne bamuwa omulimu mu national water
1: egoba
0: naye tegoba nga ggwe bwoga nti nange sikyazirina
1: kati ye sikyazirina naye kati lindako zimale okunzigwako
0: ati guli muno gujja kwagenze
1: osabe kubanga wali bukeera ku makya ng'okoze ensobi emu n'okolaki osaba kati waliwo omusango oguli mu kkooti omukyalo omwe oba yali permanent secretary owulire bamulebukanye mulimu gwaggwawo ate ali mu kuwoza na biki na biki byonna ebyemirimu ebyo bifaanagana nayeza kuba nti senga omusajja agamba omukazi nti tuula waka saagala okole nyanga kukuwa miliyoni nnya naye nga emmere agigula emmere gundi yabwerere nemotoka no n'agimuteerako babutumanyi bangi
0: baali babyogedde naye
1: ate era nga bazibawa nze ngakalolialeete nti omusajja oyo yantuuza awaka
0: anti bajazi kubawana simu ate
1: yantuuza awaka nagamba ajja kumpanga miliyoni satu ajjanga kunsasula kati katugambe omusomesa afuna senemeka
0: asokerwako kati ayinza kuba yayingira ana mwetaano ataano kaga
1: ana mwetaano emitwalo ana oba miliyoni nnya n'ekitundu
0: ate aba sayansi booliko
1: katugende kuwa sayansi nga ye mukulu
0: owa sayansi asookerwako bisatu kitundu
1: esatu kitundu kati omusajja ayinza okuvuga nti ngenda kukuwa waliwo abasajja nakwata omutwalo gwa dola n'akukuwa ze miliyoni asatu mu ttaano gye myezi kkumi teziriko nona musolo nagamba ziizo ntadde omutwalo gwa dola gugwo ngutadde ku akawunti yo tuula waka hasha lillahi teri mukazi atuula waka kubanga ekizibu kyokukola kyayingira muki mu mitima gyabwe nekisitakarra kakati bwe kyamala okujja omanyi mungu waliwo ebintu byaga nti falamma nasu madhukiru fatahna alaihim abwaba kulli shay buli lwe mwerabira ebintu allah abagulirawo buli kintu kyonna nakibateera nakijja mu baraka nakola kino ebira ebifanagana bwe bityo naye sigaana abantu kukola nze naye kugamba nti ekyo kyajja mu nsi nti ekigambo kya sente wakati w'obufumbo kyajja nga naye unsurun kabir mpagi nnene nnyo nsonga nkulu wakati w'abafumbo era bakazi bangi nyo balayira nti tombulira musajja atalina sente shekhe nze kyagala musajja atalina sente tondeetera owulira erudanga batuufu baba banange naye omuntu atalina akasente bandange naye asumbuwa owulira naye abange sente mmeka zoggwe zoyagala
0: kigambo kikulu
1: ekibuuzo kiri awo ti sente mmeka zoyagala kale wano zurufuli maliya zireese emitawaana mingi nnyo mu section eno eyaki ey'obufumbo mu sekiti eno ey'obufumbo kireeseemu gundo kwegamba nizaatin enyombo husumatin emishajara byonna biri omu owulire so nakyo okimanya ate ekirala oyinza okufumbira omusajja nga alina sente kuba zo sente almaalu nga bazuulira nti maali yamiiru zikyukakyuka naye oyinza okufumbira ng'olwalero ayina ne bwetoloola ebbanga nga sente tezikyakola ki tezikyaliwo ebibeera byonna tagayurati nkyukakyuka eva mu byaki eva mu bya sente kale n'olwekyo oteekwa okubeera omwegendereza ennyo obufumbo bulume kufa olwa zurufuli maaliya embeera eno
0: eya
1: sente ereeta emitawaana gy'amaanyi tugende ku nsonga endala
0: tugende ku nsonga yaffe endala
1: akatabanguko namba 10 al ananiya al asila wal muktasiba waliwo omuntu ayefaako yekka ananiya sitakange sitakange nga obulamu bwe bwonna tatakake obulamu bwe ye yatondebwa nga tatakake
0: tavaako
1: sente aswira awali mukutasiba oba onakikopi obukopi kadi yabda uziwaj obufumbo buno buyinza okutandika biruhi tolahiya nga bulina omwoyo gw'okwewaayo oli naafumbirwa ba naga nti katukole n'omusajja n'awasa omukazi naga nti tujja kufuna katukole talahiya kwekwewaayo buli omu n'agende wa munne nga yewaddeyo lakini naye bimururi lwakti wayitawo ekiseera kitono idha shaira ahadu tarifaini biadami takdir omu kubana abantu ababiri omwami oba mukyala buli lwafiiringa buli lwawulira nti tewaliiwo takdir okwebaza n'okusiima fainahu yamiru ila al ananiya karadi lfiili akyusaamu nadda mu nsonga sitakange nga ekyokuzaawo kiri bwekiri kyeyatandikirako tuddamu omwami oba omukyala be bafumbiriganwa bayinza okubeera nga bawaayo ekigambo kye bayita talahiya okwewaayo ne bwe wayitawo akaseera omu ku bumbiriri bw'alaba nga waliwo ekigambo adamu takdir obutasiima oba obuteebaza fainahu yamiiru ila ananiya karadi lfiili akyuka naga nti ono ne bwokola otya tasiima nange kanfuuke sitaki
0: sitakange
1: وعندما يسعى كل طرف الى مصلحته الشخصيه بمعزل عن شريكه وغيره كلا قبل رد اما سؤال هيك انا اقول انت غاغا بودي يقول لك بعد ما قلت يقول لك انا انا يا بنت وابا وامو يبدا ينقطع قبل ما تقول لك وامو وغيره كلا با نقول يا انجزاو انقولا يوكتا مني kati nno olaba ng'embeera eyo nga bweri omanya nti ekintu kiganye yatahawal azwaj ila sahati suraa nti obufumbo bukyuse bufuuse fieldi battlefield
0: zikyuse
1: badala mi an yakuna sharaka kaima la taawun mu mbeera ti abafumbo bano babadde basuubirwa okubeera nti bapatana mu kuyimirizaawo okuyambagana kasita olaba ng'omu gye yali asuubira mu munne takimufunyeemu na dalo okusiima oba okwebaza ono ekivaamu ogenda okulaba nti zetombuulira abasajja nga nakolera musajja oyo zetombuulira abakazi kazi wange nga tasiima kati omuntu ogenda okumulaba yali aleeta enkota y'emmere oba agula kiro y'ennyama n'agireeta awaka oba embeera yonna ogenda okulaba ng'afuuse Ananiya afuuse muntu sitakange akizizza bukaradi lfiil ng'ekikolwa ate ogenda okulaba nga buli ludda luyambudde runa waalwo aho nno bwolaba embeera eyo omanya nti kaakati obufumbo bufuuse sahatun surain battlefield kisaawe kyakulwana badala min an yakuuna sharakatan qaimatan ala ttaawun mu kifo ky'okubeera nti baali badde beegatta ne babeera nga bayimirizaawo okuyambagana owulira
0: ssebo
1: tugenda kudda ku nsonga esembayo ngawulira kuba tujja kuleeta ne hal naye katudde ku esembayo abantu bano tubaweeko ku kaaganya bakube ku masimu ensonga esembayo shekalungi
0: essebo
1: tawzir almaham walmasuliyati abantu bewaba bafumbiriganwa balina engeri gye bagabanyamu almaham ebintu ebikulu walmasuliyati n'obuvunanyizibwa nti olwaleero abantu abategeera mufumbo waliwo buli muntu atwala obuvunanyizibwabwe nti al ittifaq munzu lbidayati ala ladwari walmaham okwegatta okuva lwemwatandika nga kutambulira ku nsonga enkulu buli muntu n'amanya kyakola
0: era kimwetagisa
1: nti gwe tojja genda mu kiyungu nono tajja genda mu kino nono tajja genda mu kino yusaid kiyamba nnyo fitaklili lkhilafa baina zaujain
0: wakati wabafumbo babiri
1: okendeeza enjawukana wakati wabaki wabafumbo bana ababiri lakin naye tabiatu lhayati embeera y'obulamu buno bwobufumbo tabia y'obulamu buno bwetutambuliramu tajalu ladwar kufuula administration zino zemwakolaki zemwagabana kabira tagayur nga zikkiriza okukyukakyuka mu amuru lwakti owulira nti oyinza okubeera ngaomukyala yabeeranga waka ye nga yasoma bukidde ku nkyafunye omulimu katagayura ati zikoze eki zizze kiri kyemwemanyiiza
0: kiriwa
1: ekyokubeera nti buli muntu alina omulimu gwe gwakola n'obuvunanyizibwa bwe kikyukakyuka okusinziira nga hasba zurufu naye bakimala okukyukakyuka ebiseera ebisinga abantu omuntu eyabeeranga nti omusanzeewo atandise okukola omukyala atandise okukola embeera tesigala nga bwe yalibadde nga bwe mwatandika ng'asigala waka kakati ekyo tuzaharu khilafati haula almasuliyati kibalusaawo enjawukana wakati w'obuvunanyizibwa era ebintu nebigejja nebibeera nga oludda olulala lutandise okwawukana noluki n'oludda olulala bisaba bishuuri ahadihima biannahu yuqaddimu akhtharu mima yajibu nti ono akulembeza nnyo ebibye okusinga bino ebyakolaki ebimugira kati omuntu ayinza okufuna omulimu ala sabiri misaali n'agenda ng'ayagala nnyo agondera nnyo ebiragiro bya boosi ate okusinga ebiragiro byaki eby'omwami kakati ekyo tekiyinza kuleka omwami ono nti akolaki nti ali awulira bulungi okusinga nga luli bwe yawuliranga nga mutambula mwenna kakati obuvunanyizibwa buno buli lwe bukyuka omuntu eyabeeranga awaka ng'alabirira bulungi waliwo enkola gyakolamu ne bikyuka bulekawo era enjawukana ne buleeta emitawaana wakati yawa fumba ababiri ne bukera ku machanga obutabanguko era buzze ndi buli wogatta omwami n'obugatta ne bosi wo ku mulimo owulira bukera ku macha kabere musajja musajja twaba abaguri abachala abamu bakuba n'amasimu bana baza amasimu g'abantu nakubira omukyala omukyala esimu lirinnya lya mukyala lyasanga musimu nakuba esimu ekivaamu ate ono oluusi abamuwa emirimu ate n'abakubira n'abavuma ne bukera ku makyanga waleseewo khilafati enjawukana wakati w'abaki wakati w'abafumba ababiri nti buli wajjawo okukyusakyusa embeera n'abantu bano okwawukana nako mu mbeera z'obufumbo kubeera kujjawo nti ebintu ebisobola kusigalayo nga bwe byakola ki nga bwe byali oli wamuwasa nga takola atandise okukola n'ebirala oluusi afa nnyo ne kuba kasitoma okusinga nawe by'omugamba n'olwekyo ebintu ebyo bimu ku bintu ebireeta obutabanguko shekalungi nagambye kankomaawo abantu baweyo kaaganya akatonotono twogeremu nabo
0: kikumi mu musanvu katonyezomeda pal fm kwetulio bale nnyo okubanga kyagenda mu maaso ngukyatuliriza dakiika zize bulanga 18 okubeera saawa mukaaga ogw'ekiro

0: Buli muntu nanyuka anga akoyi ate buli muntu nagana okutegeera omulimu munne gwakola ki
1: gwakola
0: gwakola Sheikh waliwo gwogambye akola mu wino nga yeye kikansawo waliwo omulala nga akola mu office naye nga akozesa mutwe abala bitabo buke ku makya nga bamugaye bakamaabe nti twagala accountability ng'ogirese kati nga mu butuufu mwembi mwino kubanga mutigira ganyo ono omulimu gwakola n'omanya obukowuwe nadi noli namanya munno omulimu gwokola ki gwokola ensonga eyokubiri shekhe yensonga y'omuntu ogamba nti nagenda akole saidi emu shekhe bwetandika okukola nga bannaffe abakyala embeera ekyuka wabu agenda nafuna mwebili ebitano iwa mukamawe ata mugondera nnyo okusinga ffe kati ogenda okulaba gwolo okubuliba mwebili ebitano zebagambira mwezi okumulimu nowesanga Sheikh ng'embeera iwaka akwirabidde nawe ogenda okulaba nga mu butuufu embeera ogikyusiza akatabanguko nga kajja kubanga oli agenda kumugondera ave newaka ku ssaawa 12 agambe ti ngenda ku mulimu nawe newebuuza nti akira ku makya 12 alagawa ate nadda nnya nti mukama wange antadde ki leeti ate nokkoowa nkooye kati ogenda okulaba Sheikh nga katabanguko kagenda kujja sigadde chairman waba mulekwensangi
1: tweyanza nnyo ssebe tweyanzeege
2: Barakallahu fikum wewe nyo kikumusanvu kata nyo wenda pale FM kituli azira musanvu tano mwenda emu noti musanvu mwenda noti
1: kato Muhammad na ya kutumide
2: ali ati ya
1: magame ni kuali so kato tukutumide na fe isebo
2: hello
3: wa
2: alaikum salamu Allah wakatu
3: barakallahu fikum ajazakum la khaira
2: amin
3: Abdulhakim Masurita
1: Hakim Masurita ngo
3: yabutimba
1: ngo ehe ngo yogeranga
3: okukowa kulimo kuli apparent ne biyo olina nagama akoye naye otogera okulabanga akedde nnyo naye nga wano yagambye nti akoye naye nga akakedde nnyo nga omulabanga yetunaku mirimu naye nga wano yagambye nti akoye kuli apparent era bwajja w'oli n'abeeranga enkoko emaamira ng'erabye empaana
1: kutyo
3: ena nasitula ginevizi akulaga nti akooye ate abakyala abali ku ledio bakiwulire kino omusajja ne baba ali bakooye ati ali musajja ali nno muzigenda okuwera ssaawa 9 aba yazzeemu dda amaanyi nolwekyo ekigambo kyoyogedde nti nno okuwummula naddala yali abakyala nini nokola time table noma nti nina okufuna akadde akawummula kulwa bbawange obutatta bufumbo ekigambo ekyo kikulu nnyo tweyanza nnyo okusomeza ekirala ekigambo kyoyogedde ekyobutasiima omukazi atasiima akooya okuwoga nokulanga omukooye omukoowa ne si kukoowa yenna
1: ate gwe bwoba tosiima
3: nze nga sisiima naye kisinga kuba inkira indi kuzikuluda lw'abakyala kubaafe abasajja normal effect singa okuwaayo ona nomwebaka ya time natakubiti ngaakulaga nti akafunye
1: ate nokubikwalibadda
3: omwebaka mubaira mali nomala mukubi atewale kasente oka nakarabye Allah uhakbar walillahi owuliranga amaanyi gakuweddemu
1: mubutuufu
3: Allah gyavaga nti la inshakartum
1: walain shakartum laazidannakum
3: azinaye nafe sebo ne nafe Allah nafe twakati wala basajja omukazi akwebaza ayinza okumalira anti bagaye webale
1: amale ebitembuga
3: weba tweyanza tusomesa
1: ne amina sebo
3: ali nanyiniddoboozi
1: oyo naye
3: ayina okutegeka sebo okwebaza kubanga senga tebaliggwe ebe wana suwe ni tatamuni ya simani tatamuni.

0: Hello.
1: Hello.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa alaikum salam wa barakatuh.
2: Wanasaidi changuwa kuzina katika. Naam, sisi chini choko kanta ndiki elimu cha somero. Hai ina program. Olaba si abasaidi ya na bachara tulile bizibu sema wini sibienkana. Mwenkulia. Gwaze ne kulaba kusomero alime kanga munana alino omulala nkange etano ate omulala amuyonsa sinti zinunga omusajja obasizazi wakija awaddeyo abaana bano abajewa kituna problem yokubeera nti tuziwayo tetwagala kulondoola kati yazitwala n'agamba tata bwemutaweereza tata mwetaweereza ekyo nakyo wekituwa okitumiramu obunaku obasajja obutagoberera ki Echo ni baki shiki nziyo. Yesu mbili. Neka tuwetuga kucho kukowa. Okukowa kutena kukowa. Yo, osongole kulaba nawe nga omchala kakugambe nge. Uwishi nzi ni mungi nina nge nyesu mbili. Emu nge ogenda kuminyo. No uli yanti mukoni. Na ya te. Omchala neka katika na afumba. Na uwishi na ayoza. Kufunda kuhumu kuhueva se. Elivyo na diri department nga seki wagame tulio kuberanga kituka mungu wengkanya wakati tulio kuwa kufuyi chitufu.
0: Yes sir.
1: Ok. Salamu alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wewe linyo, wewe lidara, zilo msambu tanu muinda, yamano ti msambu. Muinda na utinoti, unashi ya gara kuhuza, wako yuna, mudaishi kazi nyo eziga deyo intonotono. Ok. Mwanji.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: وعليكم السلام
0: وعليكم السلام ورحمة الله
3: شيخ الوينجا الحمد لله رب العالمين
0: آمين
3: آمنا موي بروغرام ويو سيبا كانغا سنبا كجوري ديزا
0: توي عزيزة سيبو
3: آمنا نايو أوز آمان يا علي أوسي ديجيا بومبو
0: علي أوسي ديجيا بومبو
3: آمنا
0: كيفين
3: نامو أكورا كوا بكيالة تكوا تتوالي كوغاني سيكا
0: Yete wali waga wagei tibakura.
3: Na ye tewe wabude. Kakati seka tunura kusawa yonzo wange tana ingira.
0: Ulimba na we.
3: Tana ingira.
0: Akura okay. Wa.
3: Ono wenyini uru kukucharo kwenyini wano we wali akaduka.
0: Wale bombo wano.
3: Hei.
0: Wakozi kwa vili mwemu.
3: Aa, okwata lukore bege ya.
0: Hei, nga gendo tege ya. Tanda
3: ingira.
0: Tanda ingira. Atako maona usungu kuhitirivu.
3: O wangi. Kati ya wabutabangu kote
0: wujia kukwa. Tuzama Allah subhanahu wa ta'ala akukaka nyo usungu.
3: Allahumma amin.
0: Kwanga.
3: Naam.
0: Mutufe sawa zizi nebune dajika musavu.
3: Okwera omukaga.
0: Okwera omukaga. Lewa gaji aja chakume wafu mbe mmele.
3: Kare mmele tuwa tuwa alideda kubanga elige tulikumpi na omrimi. Tuwa tuwa alideda.
0: Eka kati walu ate nukura ngurusi mkuzi. Tuwe na wajia kumuka ambo. Wanage
3: mbe mbe. Dae chiba mbo shirika busidi.
0: Musirika busidi msaja watu noda mburangiti yo.
3: Ule tazikari. Umwezi gumo hutuba no kore.
1: Anna.
0: Ay, ay, Allah. Ama yipa karimu hivi intu.
4: Nchitanga mako kwela nga gayoga yoga. Nesara, jangu ziba tenga chironji, gashinga tuwa kishora nga babukanga shora kwewa yongo kubanga ntukwa nga teka mwa mai. Jangu ziba tenga chironji nchi, omukazo kubwa nchi, uusura kubanga no ukuto junamizu nchi kukweleza vichimu chionna, okufara nchi, na wasa, na chizo newa, na chizo kwewa yo, no wasa mchara, no tukizo junamizu vobu etagi sewa.
5: Now, what is the one that was a shoe?
6: Naam suru.
7: Okay. Kale tweyanze nyo tweyanze ke. Webali nyo. Ah, wana imukirize na shikazizi na ziwedeyo. Ebole da yike mwyo ka. Tweyiringa tu mwuzika program. Sazo ito mkaka kari kankoyo mkisabu wanji.
6: Mani yatahayyabu suudu aljibari ya ash.
7: Halo.
5: Tero kuuliza mkati wa feimamu cheyune. Aino rusa akasonga katero kugumiza langa misonga ya kabasa. Yabamu ibadja kumula matolivu abatalina na hivu alaba katugamenga Sheikh Yusuf Mutimati agenze mumoto kayenti yino nuwa new model. Uwe malayo haria kempundo. Yino mutu akaka santiono. Tajia muma njina nesabu nevatu ukane kwa extendi. No, abantu baliba nanyi ni kitabo. Sifeti tuwa igirako. Mwuro voja kine mtu mbe tuwa vitichopola yompola mpola.
6: Ndero msalamu tebuga na kupa.
5: Bwaba acharuka. Abako nevi mtu evi muteke wako nevi mugovere. Antivino mugovere renkoko tuwala tugende. Nese bubana abafu olino mtu nuli amba dekanzu yomu junga. Narioka ayagala kakanye imamu. Nenga nengo fira DJ yonga waliedua. Abantu abo wallahi setuli ba maamuma zenga kasali jafari maamuma na yetu nuri wakati wafamu ngeji baka kanyizi wa mbanu wa feba chenye jabataenda chetulina so nkola emphasis kusonga yo shemu timba ti oli mutufu kusonga yo kubera ati don't go everywhere and try to keep yourself informed ngo mukulembeze kumbera nga jobe tambula
6: gwaliona yeke ubuka kasali
5: wanji sebo
6: ti waliona yeke ubuka ropise
5: anetia kubanga tuwasi sinka na konzi jukira uruna kuruwari lwa mgenzi tamale mirundi wetuwari kuroyo sieta
6: aha kajinaipa panga cherio
5: aha ngoyame devunje kanzi yeje shei haya Mustafa Karungi
7: onje
5: shimogera kukubanga kubere zili charity bonachi
7: esu
5: walaya abayo walune itwali ende jao neshe kibate waliwo bagwali msomo gwachi era sheya haya Mustafa Karungi yaliwo mbeba za musonge tuba mupola mpola Allahumma amina then sheya Mutimba otuliaza amanya
6: kuchi
5: kusonge zigenda maso mchondo enaku zinotocha atuwa vulebio nobiola wa sheya Mutimba nabano bannamawulire bana abaffe sibayisaamu maaso but abasinga obungi almost 99.9 information bajijja ku BBC ku CNN eri tebagobere lwaki lugha tebamutegeera kati mwe abategeera lugha mwe mulina okutugayiza gayizaamu ne mutuwa
6: lugha
5: lugha tetumutegeera ya kati era abamu basobola n'oku
6: Mpozi na chilala walu umwaru gubawa ambi haba huthi gubaita babu mandap gubagu ambi vachagu ambi elevi ntubio viche ungero kuli nyabeyi na yenga vilia ugrimo kuli imba ugrimo amazima na yenga alhamdulillah fawabiraba angabe tuviraba msajja abada cha simbi echo nga zira waga amba timu jendiko
5: elezo jogira
6: mwazo mwazo ndi kukwari azamanyi zidua zisiri kukwari azamanya kakati ali azamanyi zidua alavi kati achakula bulungi kusaidi kusaidi yeyo mwerecho katulindi diyo vina dida inshallah katiseno kastaji tegede mwala kuleta Karunjo na yali abinganye tito byogera
5: naye kati awa watu lyazamanyiza
6: Karunjo mugamba
5: ulire ya lugha mukama wange
6: nange ye
5: fetutegera English na zapato olwete gali gabera masunsule batu wache bagala
6: kitufu njo sebo
5: then finally mogedde ku nsonga yo mbona ye bisere bisinga ne kimushye Karunjo mu kitunule mu ebisinga okututabangula ne bifomu nyinyi mwetusenga jamani muzigo taza fe bo mubera mugundi bantu bakumizigo twala tugende bichi kati ebife bi nayo bituletera okudiverting olweso nga bantu balina TV flat bafe tuina bakaki buto bantu balina kino kati ekifo ekyo nakyo kikulu nsuubira ebundo bugeto geto bafumwe mutabba mudagala dagala twala tugende ebi ebi nanga bomanyi Allah Wenda kari tukwa lena chikabiri siyogero tugende ato yogera kabara
8: Wadi wadi wanando wadi wanyagalu mula jidirandi kakati umwewe mbakari ngabu ikyo anwaleka suvi uwangu mungezo ne mwoge na kumfonga zaba chala sakade baseba jaji ya febaba ala basasi lebi ya basoba ko leba jaji ya febo bakola batyo kuma bakyala obutabalumya mutwe naye nga abomulembe
6: nawo balumwanga balumwanga lwakuba tewaliwo
8: wanu wane kasane wajajange ali mpaji wanu naga mulimu abakyala bana
6: yali fashion
8: naye kati abakakati abakakati balumya omuntu kati bogamba okukola lero wali bano bamwogera luzungu olaba nateyogera luzungu naye akabya
6: Bemi tu.
8: Bemi tu. Ogezi rokwa ni dakwa yena kola. Bali majenge pendo zangeli kwa ina anga mataka. Baake na anga muni miro usawa kumi ane ne baadhi yao. Nenga kati petu likuvuna abu ubi abu no petu yina. Abu kwa na newali zaina wali ma. Era ina kuno nyamuli mu. Ukoka kana yingi demu gaga anga muganda wangi gaga ndi. Omuchala achari wabwe mstawa. Na yomo wenolo za chifwa kuchi. Atenga ne wayo gete manyiwo. Kiri chalo. Chalo wa ingiri jomu kaga. Nera alina asafirira jajia kwa nangi. Uvanga.
6: Ajatunda. Ajatunda vinku. Katikuwe kwa wakini dekabala la zekola chii. Salamu alaikum.
9: Kade bauli zavarunji, tsa Allah subhanahu wa ta'ala watukumire, tumide mama wange, Sofia Nabukasa, tata wange nawe kutumide, baganda wange mwenamba tumide, uwezi ya kutumida watu wange.
7: Hela.
9: Mwena mwena wana imbagara nyoshikami inu, medi muko, mwena wana imbagara, tsa Allah subhanahu wa ta'ala, ulu msirikali wafiwe bajia, St. Stephen nawe tukutumide, Juma Kasori nawe tukutumide abantu mwenda tukutumide katukoma inshallah sembya mchara wa Mariam Ayub nawe tukutumide. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubiyazanye banange seka mtimba unakulwa hiyo tutambude tu abakuya masimu mwebali nyume bali dala songa za kwa mutoshi tuwa jukiza tuwa nange literate bini makumia bini mukaga jeri tugenda kuwela mbwa kama kwa toro insha Allah ta'ala nulesi unge yukwanati ambula kuni mchalawe mwezo kwa desemba janguwe wandisi wa ikumasidu rahmani nasana usulokunonya zaituni usulokunonya mariam usulokunonya jati zamzam buyungo yona timu ingina kuwela yo nulesi unge yo janguwe wandisi usolo kubantu kujja kwetaba mu nteekateeka eyo okuzza obujja ate obufumbo bwaffe nakumisalwa mande inshaallah banasiba wewaawo nakati naffe katukomewa wano nnaku lwaleero waliwo batambula yes tubagamba nti abazze nga bawuliriza kamesagi nkafunye wano webali nnyo okubanga mbadde mugenda mu maaso nga muwuliriza amirisi wanyana ndabiranye na banja era konga uliriza ku program ino nabala mwina abate abatapira ko dala mukulu mulimo gwa tendo kali nze muziko kasuke kalungi ya msafa bagaliza amachama lungi bazukuru ba sadi kali nabiri bazukuru ba Yunus Karule bazukuru ba mundaga manyiti mbera konga muuliriza mgala angeisa team yuna Dauda Sebunya Abdullah Setara wali kukasule high school manyinti ubira konyo mama Mariam high school abana bazemu na kulwalira batazemu bazeyo ajati Rehema Jali era omulimu gutambula bulungi nnyo abana mugende mbatwala abantu bali mu bitundu ebyo ekisasi ntinda wa mwine somero lya mwawo komite teka mu senti yabawala mutwale abana basome abadde sente zintanse kubuseko inteka teka wito vitambula kali nze kalunji ya msafamba kali zama chama lunji atakumina mpira wa kumi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu sura

0: okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu sura Dawmi Amarra, kagibeere mirundi 10. Walau Laila, kakibeere kiro kiramba. Okusoma aya emu ng'ogyegendereza ng'okitegeera amakulu gaayo, kisingako okusoma Qur'aani ennamba nga togyegendereza nga tokitegedde makulu gaayo. Kyo kyongera obukkiriza omutima ne gufuna okutya n'owulira obuwomi bwa Qur'aani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.